rin pinakikinggan. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula sa July 6 ayon kay Senador Erwin Tulfo. Impeachment trial dapat ituloy kahit pa nag-resign na si Vice President Sara Duterte ayon sa mga eksperto sa batas. Deadline ng summon response ni VP Sara ay tinakda ng Senado sa Hunyo 1. Desisyon ng Supreme Court sa pagtanggi sa request sa TRO ni Bato. Kinilala, ikinatuwa ng Office of the Solicitor General. Pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa ay pinag-utos na ng DOJ dahil dito. Parilan sa Senado, hindi palalampasin ni Pangulong Bongbong Marcos. CCTV footage ng Senate incident, hindi pinakialaman, giit ng PNP. Senador Panfilo Lacson pumalag sa pahayag ni Senador Pia tungkol sa Senate shooting incident. Senate coup, tuloy-tuloy. Ang numero, nakakaakit, ayon kay Senador Erwin Tulfo. Malacanang tikom ang bibig sa ulat na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon at legacy rehabilitation drive. Ebidensya ang hawak ni dating Speaker Martin Romualdez laban sa PGMN ni Franco Babanta. Malakas, ayon sa kanyang abogado. Congressman Leviste, nakiusap kay Congresswoman Garin na huwag patalsikin si Congressman Barsaga. Sila Congressman. At dating Pangulong Rodrigo Dugyong Duterte isinailalim ng ICC sa cell monitoring dahil sa edad. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang lahat ng ito. Pero bago ang iyong mga yan, as usual, si Angelo Redaha, happy weekend, Lodi Kabandido, Kuya Ira V. Panganiban, Quiapo Day, kitakit sa Lunes, Malolos, Bulacan, o nga, kitakit sa Lunes. Angelo Redaha, kape-kape na, paring Mon Samson, Manila Bulletin, sabi ni Angelo Redaha. Kinabi rin ni Angelo Redaha, done like and share, Kabandido at kay MRP. Salamat, gayahin si Angelo Redaha, like and share, comment, ano po ba, tag, para dumami at lumaki ang ating barangay. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Kimura Dolores, happy Friday morning Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape galing sa Japan. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, and share. Salamat, Mark Mallorca. Gayahin si Mark Mallorca. Mag-like and share. Recuracion, good morning Sir Ira V. Recuracion, hello Geneva Bombshell. Go for it. Nabagiging taya ng panahon ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026, alas 8:09 ng umaga, easterly sa nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Isang low pressure area naman na namataan, may 940 kilometro sa silangang bahagi ng Southern Mindanao. Maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Caraga at Davao City Region dahil sa nabanggit na kondisyon na ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil naman sa easterlies. Ang araw ay sumikat kanina ng alas 5:27 ng umaga, lulubog mamaya ng alas 6:19 ng gabi. 52 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Mercy Fernandez Narciso, Friday morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy Fernandez Narciso. Edwin Melisa, like and share. Gayain si Edwin Melisa. Salamat, Edwin Melisa. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley Uyang. Sa mga naantabay sa magiging exchange rate natin ngayong umaga, alamin nga natin real time. Gusto ko yung real time. Oh, yan. Ang palitan ng piso ngayong minutong ito ay nasa 61 pesos and 56 centavos to the dollar. So ang isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos
and 56 centavos.

na bumaba ng 61 pesos talaga. Paminsan-minsan bumababa ng 60 mahigit. Pero ngayong mga nakaraang mga araw, hanggang last week, hanggang 61 something, 61.25 ang pinakamababa niyang exchange rate. Ganun na yung exchange rate. Ganun na kalugmok yung pera natin. Rekorasyon, what now, BBM? You are after the Duterte. Ngunit ang UN ay nakamasid sa current administration. Ako, Reco. Edwin Melissa, gusto ba talaga ni Marcos na tumaas ang rating niya? Bakit andyan pa si Castro? Si Brother Olson Camacho, nanonood. Good morning. Sabi ni Olson Camacho, good morning, brother.

Steel John, good morning, Sir Ira P. Inaasahang magsisimula sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng caucus sa mga senador ayon kay Senador Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na tinalakay na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang proposed schedule sa mga miyembro ng Senado. Ayon kay Tulfo, magsasagawa ng regular na sesyon ng Senado ng umaga bago ang pagdinig sa impeachment trial ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules. Tinutulan naman ni Tulfo ang proposal ni Senador Rodante Marcoleta na payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa na bumoto sa impeachment proceedings kahit na hindi ito physically present. Ang remote participation niya ay pinayagan lamang ng COVID-19 pandemic dahil sa lockdown restrictions. Samantala, hinihintay pa ng mga senador ang patnubay ni Cayetano at liderato ng Senado kung na sa tugon ng kapulungan matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa warrant ng ICC. Si Steel Joan, done, like, and share. Salamat, Steel Joan. Si Taysor Net, good morning, Taysor Net. Kape-kape! Dapat pa rin magpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa magdesisyon ito magbitiw sa pwesto. Ayon ito sa mga law experts. Paliwanag ng mga eksperto sa batas, hindi lang tinitignan sa impeachment trial ang kapasidad ng isang pinuno na manatili sa pwesto, kundi sa hinaharap ay pwede pang pagkatiwalaan ng taong bayan ng isang politiko. Sa kapihan sa Manila Prince Hotel, binigyan din ni Attorney Soledad Derequito Mawis at Attorney Pauli Tamase at Attorney Adonis Gabriel ang kahalagahan na magpatuloy ang paglilitis. Inihalimbawa naman ni Attorney Tamase impeachment trial noon laban kay US President Donald Trump noong 2021 ay tinuloy kahit nagtapos na ang termino ito bago pa magsimula ang Senado sa paglilitis. Sumang-ayon din si Attorney Mawis na kailangan ito ituloy para malaman kung karapat-dapat pa rin ang Vice Presidente sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Una-una, walang nangyari dun sa kay Donald Trump dahil dahil dinesisyonan din naman ng impeachment court nila ron na wala nang silbi dahil hindi na nakaupo si Donald Trump, no? At eventually nakatakbo ulit at siya ngayon ang presidente. Okay? Pangalawa, wala akong sinasabi doon na kailangan papanagutin pa pagkatapos matanggal pagkawala na sa pwesto ang impeachable officer. Ang sinasabi doon, ang nag-iisa at natatanging paraan para tanggalin sa pwesto, tandaan nyo ha, ang term is tanggalin sa pwesto. Yun yung operative term doon, para tanggalin sa pwesto, ang isang high-ranking elective official ay impeachment. Kasama dyan ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, at ilang mga mahalagang posisyon sa pamahalaan. Tanggalin lang. Si Mercedes Gutierrez, na sinimula ng impeachment proceedings nung siyang ombudsman, ang mag-resign ay huminto na. Wala na. Nothing. Nem. No more. Tapos na. Nag-resign na siya eh. Wala nang dahilan yung impeachment. Dahil ang natatanging pakay ng impeachment ay tanggalin ka sa pwesto. Ngayon, kung habang tumatakbo ang proceedings ay magdesisyon ang courting yun, ang impeachment court, na pagbawalan kang tumakbo sa mga susunod pang pagkakataon para tumakbo sa public office, eh bonus na lang yun. May ibang historical perspective galing sa Amerika na hindi ipinapataw yun sa isang impeached officer. Research nyo. Hindi na naman yung emosyon nun yung ginagamit nyo. Diba? Diba? Sabi nila walang warrant si Bato. Edwin Melisa, sabi nila walang warrant si Bato. Meron nga daw, nasa kotse lang, only in the Philippines. Steel Joan, Sir Ira, gapangan pa rin ba sa Senado para matuloy nila ang CONAS? Muro Dolores, Bayang Magili, Ulupang Hinirang, huwag kang pasisiil. Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay hanggang Hunyo 1 si Vice President Sara Duterte para sagutin ang writ of summons na inisyu laban sa kanya kaugnay sa kanyang impeachment case ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano noong Miyerkules. Ito ang inanunsyo ni Cayetano matapos kumpirmahin ng Senate Sergeant at Arms sa formal na isinilbi ang summons at kopya ng impeachment articles kay Duterte sa kaparehong araw. Kinumpirma rin ang Office of the Vice President na natanggap na mga dokumento. Noong Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Duterte
sa mga alegasyon ng culpable violation sa 1987 Constitution, graft and corruption at betrayal of public trust. Sa ilalim ng Resolution No. 39 ng Rules of Procedure in Impeachment Trial, si Duterte binigyan ng non-extendable period na 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng kanyang pleading sa impeachment case at aatasan na humarap sa Senado upon notice. Ang prosecution naman ay maaaring maghain ng kanilang tugon sa loob ng non-extendable period of 5 calendar days mula sa pagkakatanggap ng sagot. Matapos ang suspension ng sesyon, isinagawa ng mga senador ang all-member caucus para pag-usapan ang impeachment calendar. Timura Dolores, huwag magtiwala sa administrasyon sa ngayon. Hindi nakikinig sa batas sa ngayon. Timura Dolores yan. Hi, Ms. Amoya Bernante, MRP Sir Ira, good morning. TGIF, next week, June na. From North Caloocan, kapitayo mga ka-MRP. Kapitayo!

magsisimula naman ang mga member of the House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa kanilang presentasyon ng Articles of Impeachment sa Article 4 o ang kanyang deklarasyon na may inorganisa siyang paraan para patayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi sa panayam ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Sa media conference on November 23, 2024, sinabi ni Duterte na may kinuha siyang para patayin si Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung siya rin ay mamamatay. Nang tanongin kung bakit sila magsisimula sa huling article, sinabi ni Ridon na sa palagay niya, yun ang pinakasimple yung mga ebidensya at katulad ng dati nilang sinabi, ang mga ebidensya ang magsasalita para sa kanila. Ngunit sinabi ni Ridon na kumpiyansa ang Impeachment Prosecution Panel sa kanilang mga ebidensya para sa apat na Articles of Impeachment. Ang butuhan kung kailangan managot si Duterte ay gagawin pagkatapos na may presenta ng Prosecution Panel ang lahat ng Articles of Impeachment. Noong nakaraan linggo, in-impeach ng Kamara si Duterte sa ikalawang pagkakataon sa apat na articles. Pero technically, hindi siya impeach dahil void ab initio. Void from the start yung unang impeachment sa kanya. Hanggam na pula, bakit ganito na ang bansang Pinas? Kung sino-sino na lang ang naguutos, wala na ba tayong presidente? Hindi naman sa ganun. Kaya lang may mga bagay na hindi naman kailangan presidente pang gumalaw, di ba? Kung manager ka at naging manager ka, malalaman mo yan eh. May mga bagay na hindi mo na kailangan iutos. Kasi kailangan, alam na nilang mga tauhan mo kung anong gagawin nila. Kung lahat kailangan mo iutos, mas malaki ang problema mo dahil walang gumikilos kung hindi ka naguutos. Dekorasyon, yes, you are absolutely right, sir. My idol, Ira. Bakit tila mas may sense pa maghimay ang mga radio anchors kaysa mga abualigaga, Sir Ira? Kaya I can't let my day without hearing your point of view. Good day, sir. Mabuhay ka, sabi ni Dekorasyon. Nasaksa kasi opinion nila eh. Di ba? Hindi nalang dumikit dun sa batas eh. Pariing tinuturo naman ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barber ang hirit ng ilang miyembro ng Senado na amyendahan ang kanilang rules upang payagan ang online voting kahit walang sapat na dahilan tulad ng pambansang emergency o pandemic. Ayon kay Barber, dating chairman ng House Quadcom Committee, tila may motibo, iba-ibang motibo ang panukalang palawigin ng digital participation sa internal rules ng impeachment court. Ani Barbers, dapat ibasura ang resolusyon ng pagpapaintulot sa video conferencing o digital attendance habang isinasagawa ang impeachment trial. Ipinaalala ni Barbers na ang paglilitis sa impeachment ay isang mas mataas na tungkulin ng Senado kapag ito ay umuupo bilang isang impeachment court. Binigyan din pa niya ng pisikal na pagsusuri sa mga dokumento at material na ebidensya, pati na aktwal na pagmamasid sa mga testigo ay hindi maaaring iwasan sa pagbuo ng isang tamang desisyon na nakabatay sa katotohanan. Noong in-impeach nyo ba si Vice President Sara Duterte, lahat ba ng 250 senators present? Just asking. Because kung merong nag-transmit na kanilang agreement na ipa-impeach si Vice President Sara na wala dun sa floor, wala dun sa Senado, wala dun sa plenaryo, hypocrisy yung sinasabi ni Barbers. Layo mo sa tatay mo, to lang. To be honest, ang layo mo sa tatay mo. Palugod naman ang tinanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema na tanggihan ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order cognizant sa posibleng pag-aresto sa kanya batay sa warrant na inisyo ng International Criminal Court. Tinitulan ng Office of the Solicitor General ang paglalabas ng anumang injunctive relief dahil sa ilang mga issue, naghihintay pa ang Office of the Solicitor General ng full ruling ng Korte Suprema sa iba pang preliminary issues. Hindi ako mag-ano dito. Walang interpretation. Just simple. Kasi may sinabi doon ng Supreme Court na ang dinidesisyon lang nila ay yung kahilingan para sa injunctive relief o yung pagpapatupad ng TRO at saka status quo ante order. Di ba? Pero dinagdag ng Korte Suprema na yun lang ang dinidesisyon nila. Ang sinasabi nilang hindi sila maglalabas. Hindi pa sila tapos dun sa mga ibang usapin tungkol dun sa kaso ni nila Pangulong Duterte at nila Bato de la Rosa. Ano yun? Yung legalidad
nung ICC warrant. Yung ginagawa hakbang ng pamahalaan na ipadala o i-export ang justice system natin. Hindi pa dinidesisyon ng Korte Suprema yun kung okay lang yun. Di ba? So, nakakabit doon yung ano, nakakabit doon yung arrest warrant order. Di ba? So, ang sinasabi ng Korte Suprema, sige, pwede nyo aresuhin si Bato. Di ba? Pero, pinag-aaralan pa namin yung iba nilang kinu-question. Kung po pwede ninyo ipadala sa Daheg si Bato at kung tama ba na ipinadala nyo sa Daheg si Digong. So, hintayin nyo yun. Yun ang sinasabi. Kung balanse kang abogado, wala kang kliyente, ika nga, yun ang magiging tanggap mo sa desisyon ng Korte Suprema. Roxanne Castro, Roxanne Costo. Gandang umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Roxanne. Kinumpirma at inanunsyo ng Department of Justice na inatasan na mga law enforcement. Si Carlito Cabile, simple lang naman ang tanong, sino nagutos sa NBI na magpunta sa Senado? Nakatakdang bisitahin ang binuong Special Panel of Prosecutors ng Department of Justice sa Senado upang physical na inspeksyonin ang lugar kung saan nagarap ang insidente na putukan noong May 13, 2026. Unang sinabi ng DOJ nang naiwang grupo ang siyang tututok at mag-iimbestiga sa pangyayari. Ibinahagi pa ng kalihim ang pagkatanggap sa report ng NBI at GSIS habang humiling naman ang karagdagang panahon ng PNP sa pagsusubidin ng ulat dahil sa patuloy pang pagkolekta ng mga dokumento. Samantala, si Rambi Rinivida na kanila nang hiniling sa MMDA ang mga CCTV footage ng mangyaring insidente. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, partikular na kanilang hiniling ay mga kopya, lalo na noong ika-14 ng Mayo, kasunod ng umalis siya si Senador Bato sa Senado ng alas 2 ng madaling araw. Question: bakit DOJ ang nag-iimbestiga sa NBI? Bakit NBI ang nag-iimbestiga sa kaguluhan ng tauhan nila sa Senado? Yun lang yung question ko. Di ba dapat ibang ahensya ang nag-iimbestiga? Pag involved itong department na to, dapat ibang department ang nag-iimbestigate. Kaya nga dalawa yung ano eh, yung major law enforcement agencies. Yung law enforcement agencies under the DILG, yung PNP.

0: NP at yung law enforcement under the Department of Justice, yung NBI. Kaya dalawa yan eh. Kasi pag na-involve yung isa, dapat yung kabila ang nag-iimbestiga. So bakit ang lead agency sa problema ng NBI, DOJ, na NBI nasa ilalim nila? Bakit hindi DILG at PNP ang nag-iimbestiga? Yun lang. Yun lang naman yung obserbasyon ko. Bakit ganun? Hindi ba dapat? Kasi meron na ano yan eh, nung araw pa eh. Meron ng protocol yan eh, na sinusundan eh. Ngayon hindi nasusunod yung protocol eh. Juanita Estacio, nakakalito na kayo kasi maayos na ang Senate. Gagawa na naman na kung ano-ano. Babaguhin na naman ayaw ng maayos. Hawak nyo na ang bit lahat. Pino na naman ni Senator Panfilo Pinglacson na pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umanong tumawag o nag-check sa mga miyembro ng majority bloc matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 13. Sa isang post sa X, kinwestiyon ni Lacson kung paano makakapag-check ang minority bloc kung ang ilang senador ay masayang kumakain, umiinom ng kape at nagla-live pa sa Facebook sa gitna ng insidente. Nauna na naging emosyonal si Cayetano sa sesyon ng Senado habang tinutugunan ang mga pahayag ni Senador Rizzo Antiveros tungkol sa insidente at sa naging pagtugon ng institusyon. Ayon naman kay Senador Erwin Tulfo, may mga mensahe umano sa parehong majority at minority bloc sa isang WhatsApp group habang nangyayari ang insidente na taliwas sa pahayag na walang kamustahan. Sa gitna ng insidente, sinabi na ilang senador mula sa majority bloc na sila ay nasa kokus na mangyari ang tensyon habang itinanggi naman ng minority bloc na sila ay na-warningan o may alam sa magaganap na kaguluhan. Ay, Ms. Amoya Bernante, 39 senators supports sa VP Sara tapos 9 votes lang ni VP Sara para manalo. May 4 na boto na tira. Oh, think about it. Alam nyo ba yan? 10 congressman na hurado, gastos lang kayo. Abiyan ni Jaime Samoya Bernante. Ha? Si Recoracion, Abe Ombudsman Boying Ramulla, kumusta yung Junakis mo na nasakot sa drugs pero walang isang linggo, acquitted si anak because of bloody sticker, sticky than H2O, justice is served immediately. Sabi ni ano yan, ha? Ni Recoracion. Si Leti Prias, good AM Sir Ira, ito lang ang masasabi ko po sa lahat ng nangyayari ngayong mga kaguluhan sa government ito, walang ina may asnas, mi bongbong yan, utos yung, hindi ko na maintindihan yung nakatype. Sa kabilang dago, masyado namang manipis ang agwat ng bagong minorya at mayorya sa Senado, kaya't patuloy ang kudeta laban sa kasalukuyang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, isang linggo pagkatapos mapatalsik si dating Senate President Vicente Soto III. Ganito ang pagsusuri ni Senador Erwin Tulfo sa panayam sa pagsasabing patuloy ang pagtatangkang agawin muli mula kay Cayetano ang liderato ng Senado dahil nakakaakit ang numero ng magkabilang panig. Ang kay Tulfo, walang ibang magdedesisyon sa anumang palitan ng liderato kundi ang bilang ng magtatangka o aagaw. Sa ngayon, umabot sa 13 miyembro ang bloke ni Cayetano samantalang 11 naman kay Soto bilang minority leader. Kahit mayorya ang bilang na hawak ni Cayetano, muling nakaliban si De La Rosa na may nakabinbi na warrant of arrest mula sa International Criminal Court matapos tumakas noong nakaraang linggo. Dahil dito, naging 12 na lamang ang bilang ng mayorya laban sa 11 na bilang ng minorya ni Soto. Noong Miyerkules, inaanunsyo ng Senado ang pagbabago sa pangunahing komite sa gitna ng patuloy na bata ng kudeta laban kay Cayetano. May usap-usapan sa Senado na may isang paksyon na lihim na kumikilos upang makakuha ng sapat na boto upang palitan si Cayetano. Unang lumutang ang pangalan ni na dating Senate President Francis Chis Escudero, natatalon sana sa minorya kung ihahalal bilang bagong hepe na mataas na kapulangan, ngunit hindi pumayag ang ilang kasapi sa pagsasabing hindi na natin kakainin ang ating isinuka. Sa ganitong punto, kinikilala ni Tulfo na palaging mananatili ang tangkang pagbabago sa Senado dahil masyadong manipis ang bilang ng magkabilang panig. Si Marlene T. De Los Santos, yung bakit nyo po ang sagot ay alam na naming mga silent majority, malapit ng kalusi ng salop. Si Carlito Cabiles, bakit nang nagsalita si Senador Pia, hindi sila sumagot sa plenary tapos daldal sila ng daldal sa social media? O nga naman. Edwin Melissa, ipakita nyo nga yung group chat ng minority kung wala nang abiso na may mangyayaring gulo. Sige nga. Talaga Edwin Melissa, oh. Nagpahayag naman si Senator Panfilo Lacson ng double relief matapos pangalanan ng kapalit niya bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, kasabay na muling pagigit na hindi siya titigil sa kanyang kampanya laban sa katibalian. Binigyan din ito ni Lacson matapos italaga si Senator Pilar Juliana Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Blue Ribbon Panel isang linggo pagkatapos na nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Nauna nang ipinunto ni Lacson na namuno sa investigasyon ng panel hinggil sa mga anumalyang flood control projects na ang lahat ng pinuno ng mga komite sa Senado ay inihalal ng kanilang mga kapwa senador at nagsisilbi batay sa tiwala ng kanilang mga kasamahan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lacson, nakatulong ang Blue Ribbon Committee sa case build-up efforts sa laban sa ilang personalidad na inuugnay sa issue ng flood control. Ngunit binigyan din niya na ang pag-alis niya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay hindi magpapahina sa kanyang matagal ng laban kontra katiwalian at iba pang anyo ng maling gawain. Umarap naman sa Pasig Regional Trial Court si Peanut Gallery Media Network o PGMN founder Franco Mabanta at ang kanyang abogado para sa arraignment sa kasong robbery, extortion at cybercrime na isinampa ng kampo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama rin sa kaso ang apat na iba pang individual, gayon man hindi pa isinapubliko kung nag-plead guilty o not guilty ang mga akusado sa mga paratang. Naaresto ang mga opisyal ng PGMN noong May 5 sa isang entrapment operation ng NBI matapos umanong manghingi ng 300 million pesos kapalit ng hindi paglalabas ng isang expose laban kay Romualdez. Pinalaya ang mga akusado noong May 9 matapos magpiyansa ng 120,000 piso bawat isa. Sa pagdinig, sinabi ng kampo ni Romualdez na kumpiyansa sila sa lakas ng kanilang ebidensya. Tinanggi naman ng kampo ni Mabanta ang mga paratang at iginiit na ito ay may motibong politikal at pag-atake umano sa press freedom. Pero iginiit ang kampo ni Romualdez na ang kaso hindi usapin ang press freedom kundi pagpapatupad ng batas at hinimok ang lahat na dumaan sa tamang proseso sa korte. Leti Pri, asensya na sir sa pag-type ko. Narinig ko program mo, dali-dali ako nag-message agad. Nakatulog kasi ako sir, sorry po. Ulo, God bless. Sorry po, magulo. God bless. Pag nagmamadaling mag-type, kayo talaga, oh. Nagmamadaling mag-type, eh. Sino ba inuunahan ninyo? Kaya ang gulo-gulo ng message nyo, eh. Post nyo muna sa utak nyo yung gusto nyo sabihin, tapos i-type nyo ng mahinahon. Di ba? Kumpiyansa ang kampo ni dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez na malakas ang kaso nito laban sa may-ari ng PGMN na si Franco Mabanta. Sinabi ni Attorney Elaine A. Atienza, abogado ni Romualdez, na bagamat hindi niya matatalakay sa media ang ukol sa naganap na pagbasa ng sakdal kay Mabanta, itiwala ito sa mga hawak na ebidensya. Hindi rin binanggit ni Attorney Atienza kung nag-plead guilt ng guilty o hindi si Mabanta at iba pang akusado. Hindi rin tinukoy na abogado kung ano-anong ebidensya ang hawak nilang ngayon laban sa PGMN. Nang tanungin kung nasaan si Romualdez, ay sinabi ni Atienza na bagamat hindi siya nakadalo sa arraignment ng akusado, ay sigurado anyang dadalo ito sa mga susunod na pagdinig kung kinakailangan. Nang tanungin kaugnay sa mga kumakalat na internet na bumabatikos sa isinampang kaso, sinabi ni Atienza na hindi makikipagsabayan ang kanilang kampo sa mga spekulasyon sa social media. Binigyan din ni Attorney Atienza na ipinauubayan na nila sa korte ang lahat kaysa sa sumagot sa mga pasaring sa social media. Pinayuhan din ni Attorney Atienza hindi lamang ang PGMN, kundi ang publiko na ipaubaya sa korte ang paglilitis at huwag ng pag-usapan ang merito ng kaso dahil ito ay nakasampanan sa korte. Kinumpirma rin niya na hindi nakadalo ng personal si Romualdez sa pagdinig, ngunit handa itong sumunod sa anumang legal na proseso ng korte kung kakailanganin. Si Kimura Dolores, si Ben Tulpo, nang nasa programa pa siya, minumura niya si antivirus dahil sa pagnanakaw, pero ngayon best friend sila, minority, gulo ni Ben Dalo. Kelly Uyang, pinaka-the best si Jumping Jack na lang ang palitan, period. Alas 8:50 po ng umaga ay pinag-utos ng Office of the Ombudsman kay Senator Francis Chis Escudero na magsumite ng kanyang counter-affidavit kaugnay ng mga aligasyon na sangkot siya sa umano'y flood control mess ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano. Dagdag pa niya, hinihintay na lamang ang sagot ng senador upang umusad ang kaso. Ayon din sa Ombudsman, nasa preliminary investigation stage din ang hiwalay na kaso laban kay dating House Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa kaugnay naman ng money laundering allegations. Una nang itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang anumang pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Sinabi rin ni Ombudsman Boying Remulla na patuloy ang case build-up ng kanilang tanggapan laban sa ilang opisyal at personalidad kaugnay ng flood control issues. Ayon sa ulat, may ilang batch na ng kaso na naihain na ng Ombudsman kabilang ang mga kasong graft at malversation laban sa ilang dating kongresista, contractors at opisyal ng DPWH kaugnay ng umunoy ghost at substandard flood control projects. Kimura Dolores, ingat at salamat po Sir IRV Panganiban. Happy weekend, happy weekend, Kimura Dolores. Nakiusap naman si Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Libiste kay Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na huwag patalsikin sa Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Matapos ang 7 oras sa plenary session na nag-post si Libiste sa Facebook na larawan nila ni Barsaga at Garin na pawang nakangiti. Makikita rin si Barsaga sa kanyang kilalang Meow Meow post. Noong Abril 28, sinabi ni Garin na siyang komplainan sa pinakahuling kaso ni Barsaga sa Committee on Ethics and Privileges na may desisyon ng panel at malamang na expulsion na rekomendasyon. Nauna na nagsilbi sa Barsaga ng dalawang magkahiwalay na 60-day suspension dahil sa disorderly behavior. Ayon kay Garin, ang paulit-ulit na paglabag sa Kamara ay kadalasang humahantong sa expulsion. Inaasahan na iharap ng ethics panel sa pangunguna ni Four-Piece Party List Representative J.C. Abalosa ang kanilang findings sa plenaryo mula pa noong May 4, ngunit hindi pa ito nangyayari. Sa kabila nito, napansin umanong maayos ang kasal ni Barsaga nitong mga nakaraang buwan. Masaya rin umanong mga kongresista noong Miyerkules matapos maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang mga mahalagang panukalang batas tulad ng proposed anti-political dynasty law at Kalinga Act. Samantala, nagtagumpay din si Libiste sa isa niyang amendment sa Kalinga Act matapos itong suportahan ng Majority Block natapos ang plenary session bandang alas 10 ng gabi noong Miyerkules. Ayon naman sa International Criminal Court Registry o ICC Registry, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasalukuyang nasa cell monitoring dahil siya ay isang elderly detainee na may mas mataas na risk na madulas o mahulog dahil sa edad at ilang chronic physical ailments. Sa isang 7 pahinang dokumento na may petsang Mayo 20, sinabi ng ICC Registry na si Ginoong Duterte ay hindi nakakapagtala ng kahit anumang pagbagsak sa nakaraang 30 araw, ngunit idinagdag na hindi nila maaaring ilahad ang kanyang mga kondisyon sa kalusugan dahil sa confidentiality. Ayon pa sa ulat, nakaugnay sa kanyang pagkawala ng balanse ang medical officer at si Digong Duterte, medical specialist, ay responsable para sa assessment na ngayon ay naka-medical leave. Dagdag ba nito, malayo sa perspektibo ng management at operation at security, ang pagkilos ni Duterte ay consistent sa kanyang edad at mobility. Nauna nang iniulat ng ICC na may rare occasion na nadadulas siya, ngunit agad siyang natulungan ng detention staff at sinailalim sa medical assessment. Ayon sa ICC Registry, kasunod nitong mga rare events, magkaroon na ng ilang mga adjustment sa kanyang selda para mas mabuti siyang ma-accommodate ang kanyang comfort at movement at iayos na sa kanyang pangangailangan. May ginawa ring ergonomic adjustment sa kanyang selda at visiting rooms upang mas ligtas at mas madali ang paggalaw. Naalala ng registry ng medical record na available kay Duterte at sa kanyang defense team at ang continual medical care ni Mr. ni Duterte ay nananatili at siniguro na ito ay patuloy na nasa ilalim ng matinding atensyon. Si Duterte kasalukuyang nakakulong sa The Hague kaugnay ng crimes against humanity para sa murder, attempted murder dahil sa umunoy mga pagpatay noong siya ay mayor ng Davao at Pangulo ng Pilipinas, maringin niyang itinanggi ang mga parata. Itong ICC, ibang klase din eh, no? Typically, any other... Human rights sila. They're supposed to be championing human rights. Regularly, any other European country, pagka may ganyang sitwasyon na, katulad ni Duterte, pagka nakakulong, pinapauwi na yan, inilalagay na under medical care. Nahulog na ilang beses, di ba? Matanda na, frail na. Kailan, hindi. Dito lang siya. Kukulong lang namin siya. Hanggang hindi namin natatapos yung gusto namin gawin sa kanya. Anong pang gusto niyo pang gawin sa kanya? O kung isintensya niyo siyang patayin, o, 81 na siya. Bonus na nga yung buhay niya eh. hindi nyo pa siya pagbigyan na tapusin yung nananatili niyang panahon sa mga mahal niya sa buhay? Pabayaan nyo na ang ano, yung nasa langit ang magdesisyon ng kinabukasan niya. Kaya malapit na siyang pumunta ron. Hindi ko alam, ewan ko ba? Si Kimura Dodore, si Miao Miao, Kalog, si Congress si Levisa, seryoso, bagay silang dalawa. Carlito Cabiles, have a nice weekend mga kabandido. Have a nice weekend, Carlito Cabiles. Leti Frias, siya talaga sir sa pag-type ko. Huwag lang po kayo magalit. Salamat po. Leti Frias. Lana. Tapos na. Biyernes na. Agahan na natin magpaalam. Di ba? Oh, di ba? Abagan, sinusunod na pala tuntunan. Sinusunod sa atin. Matapos na tayo eh, di ba? Sabi ni Kimura Dolores, ICC, nasa isip ay sayang yung budget. Okay, kakalas, papalit sa akin ang kaibigan kong si Sunny Ilustre sa kanyang palatuntunang Salimasa. Susunod po yan sa inyong paboritong Morning Report Pilipinas. Ito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all, peace, I gotta go, I will see you on Monday. Sabi ni Steel John Bayatsile, yung ICC na yan. Okay, pahabol, I'll see you on Monday! Monday, bye-bye, I'll see you on Monday, bye-bye, I love you, bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

ang boto at kinabukasan ng mga anak ninyo. Kasi nga naman, pagka mga, anong tawag doon? Mapagpatawa. Ano nga tawag doon? Clowns sa English, sa Tagalog. Yung payaso. At mga kriminal. At mga pasiklab lang na tao ang nasa Senado, eh, pangit tignan. Kasi the Senate is supposed to be ito pong isa pong lugar ng mga taong dapat na kagalang-galang. Subalit nandiyan dyan, yung mga magnanakaw, nandiyan dyan, yung mga makapalamuka, di ba? At nandiyan dyan din yung mga kumakandong sa mga sinasabi ng mga tao na kumakandong sa mga kriminal na mga wanted. And that would be also the tantamount to obstruction of justice. Yun, ang sinasabi ng marami. Kasi alam naman natin lahat ang nangyari. Ha? At marami nagsasalita at nagsasabi na, you know, sabi, Bato de la Rosa slips out of the Senate after shooting incident. So, pwede daw obstruction of justice. Kasi it was the senator was under the protective custody of the Senate that time. At itong si Ambassador of Jesus Christ, sino ba to? Si, tinawag nilang Ambassador of Jesus Christ. Si Senator Alan Peter Cayetano ay Retom Jan Adet. Ay nakita nilang NBI Airman. Kaya ito, bakit daw? Yan, to. Mamaya yan. Yan. Bakit nga pinahintulutan na makatakas? Ang sabi, he walked out of the Senate. If you have a warrant of arrest and nasukol ka na ng NBI sa labas, pagkatapos nakatakas ka, you cannot say that you walked out. You escape. Yan ang mahirap eh, no? Pinagaganda eh. Yung halimbawa, yung nag-serve sa beer house, ang tawag nung una, ganyan, ginawang GRO, ginawang... Pinagaganda yung pangalan. So, yun daw si Alan Peter Ketan, nagalit-galitan, nung ay, nagpalo-palo. The Senate was under attack. Ang tanong, sino nag-a-attack? If the good senator was specifying or saying that it was the NBI, it were the NBI cooperatives that were trying to attack the Senate, parang hindi yata magandang pakinggan. Why? Because the NBI operatives were doing their job of serving a warrant of arrest. It was according to a lot of legal luminaries, the warrant of arrest is a valid warrant of arrest from the International Criminal Court. Kasi naisip ko eh, common sense eh, kung tayo merong isang walang yan tao dito sa Pilipinas, may ginawang krimen ditong napakalupit, tapos nagpunta doon sa Amerika wherein meron tayong extradition treaty, hindi ba natin dapat ma-expect na ibalik sa atin yung tao na yan na pagpinunta natin dan through the Interpol at huli ng Interpol, hindi ba dapat nakikipagtulungan ang US government sa atin? Ang gusto nyo ba? Sige, bastusin natin yung ibang mga humihingi ng tulong sa atin. Huwag nating hulihin yung guy nun, ICC. O sige, hindi namin, wala kami pakialam yan. Ayaw namin hulihin yan. Sige. O sige, pag kayo naman na nagkaroon ng problema sa amin, na meron sa inyong gusto nyo ng justice sapagkat may isa sa inyo tumakas, nagpunta sa amin, eh bahala na rin kayo sa buhay nyo. Hindi rin namin huhulihin yan.
Gusto ba natin

0: natin na yan ang mangyari sa buhay natin? O won't it be better if we have the cooperation of other nations, of other states, that when there are fugitives, we will be helping each other in order to track down and serve justice to whoever needs such justice, whoever deserves such justice? Would it not be better na meron tayong kooperasyon sa mga ibang bansa, na kapag meron tayong mga kriminal na tumakas, ay tutulungan din tayong i-apprehend yon para magbigyan ng hustisya kung sino mang inapi niya dito sa Pilipinas? Eh bakit ngayon meron silang warrant of arrest? Bakit hindi natin sila tutulungan at sasabihin pa natin that is an invalid warrant of arrest? Oh, ito po sinabi ng mga ano ha, ito. Yan ha, merong sinasabi sila eh. Ito yung sinabi na bakit hindi daw idaan muna yung para mga bata daw na malilit ito, hindi marunong eh. Yung nag-aabog-abogaduhan, hindi naman marunong mag-abogado, na yung warrant of arrest daw ng ICC, dapat daw kumuha ng local warrant of arrest para siyang ipang-aresto. Eh ang sinabi naman ay hindi daw pwede yun. Kasi because of the doctrine of incorporation of treaties ratified becomes a domestic law. We have our own local law that recognizes international tribunals. Pwedeng isurrender anyone who has an international warrant. Yan, yun daw dapat idaan sa local court ang international warrant. Ang sabi ng matalinong abogado, walang batas na ganoon. Supreme Court document is not a TRO, yun daw. Yun daw binigay ng Supreme Court na mag-commento kayo, hindi daw yung TRO. Kaya tuloy lang dapat ang panghuli. There is nowhere you can get a warrant of arrest from a local court for a crime tried in an international court. Kasi ang nag-try, ang nag-iimbestiga doon sa crime against humanity ay ang International Criminal Court, at sila rin na nag-issue ng warrant of arrest, hindi natin daw pwede na mag-issue ng warrant of arrest doon sa krimen na ginawa at na tinatry ng International Criminal Court. Tama naman yun eh. Ngayon, kung gusto mo makakuha ng local warrant of arrest, i-demanda rin ang hulihin na yan ng local government itong si Bato, pagkatapos mag-issue ng warrant of arrest na lokal. Kasi ang local government o local courts ang siyang nag-iimbestiga doon sa kaso niya. Subalit kung walang investigasyon na ginawa, ito nga masakit. Ang sabi, gumagana raw yung ating justice system. Bakit wala man lang na warrant of arrest? Kung talagang gumagana, bakit walang warrant of arrest na Bato? So, hindi talaga gumagana. Mukhang hindi gumagana. As far as the cases of ito malalaking tao, malalaking itlog, ang pag-uusapan. Doon sa mga nagnanakaw na mangga, kulong agad. Gumagana talaga ang ating justice system. Kulong agad eh. Sumobra pa nga yung paggana eh. Isipin mo. Nagnakaw ng mangga, kulong. Pero human, yung crime against, against humanity, hindi makulong at hindi maaresto. So yun mga kaibigan lang. Medyo masakit lang na pakinggan sa, gusto na tanggal ang mga tutuli natin dyan pagka tayo nakarinig ng mga ganyan. Kasi parang hindi talaga magandang pakinggan na kapag malalaking tao, eh hindi talaga makukulong. Bakit? Dumating na yung taga-DILG. I will not arrest Bato. I will protect him. I came here not to arrest Bato, but to protect. Why will you protect a person who has in his name or to his name a warrant of arrest that is considered valid because yung sinasabi in the ano ng mga treaties, may treaties nga tayo na dapat talaga i-honor iyon. Ha? According daw to Section 17, Republic Act 9851, adopted local law, ang international law on crimes against humanity. So the local law is adopting the international law on crimes against humanity. Yan. Ang sabi daw ni Senator Cayetano, umalis lang. Umalis eh. Galing magpalusot eh. No? Eh, may warrant of arrest nga yan eh. O, tapos kinandong nyo, di ba? Senate became a safe house at kapag umalis ka sa safe house, escape ang tawag doon, sabi ng mga taong nakausap natin. It became a safe house, and if it becomes a house where nag-escape, ang tawag dyan, obstruction of justice. Yun daw. Yun daw yung mga semantic gymnastics. Niloloko nila tayo. Sabi ng mga taong bayan, niloloko tayo. Yeah, hindi tayo dapat magpaloko. Ha? Ang sabi ni Attorney Rene Bueno, ha, yun daw ay mga semantic gymnastics ni Sir Peter Cayetano, at yun daw naman po mga kaibigan ay isang malaking panloloko sa atin na parabang tayo were born yesterday. That we were not born yesterday, friends, Romans, countrymen. Lend me your earth. Yun. Panalo na sana eh. Di ba ang ganda? Friends. Lumaban ng speech eh. Mga poems. Tapos bumanat. Friends. Palakpakan. Yeah, galing. Romans. Ang ganda ng pronunciation niya. Galing. Countrymen. Palakpakan. Biglang. Lend me your earth. Talo. Natalo tuloy. No offense sa mga kaibigan natin. Marami tayong friends from the Visayas. No? So mga kaibigan, wala. Talagang ganun eh. Ganun ang kanilang way of magsalita. There's nothing wrong with that because that is how they talk. So, yon, sabi niya, option is surrender doctrine of incorporation treaty ratified becomes domestic law. So yun mga kaibigan. Yan ako. Mga kaibigan, sobrang naman itong nangyayaring buhay natin. So nakakulong sa Senado, hindi pala nakakulong, pumasok sa Senado, crucial ang kanyang boto upang ikudeta si Senator Tito Soto at nagtagumpay. Pagkatapos, nakakatawa itong si Senator Bato eh, kasi sabi niya, bakit hindi ako tinutulungan ni Senate President Tito Soto? Eh, kinudeta mo. Pagkatapos ngayon, hingi ka ng tulong, di ba? Parang may mga something wrong sa atin mga tao eh. Ha, isipin mo. Noon, inaway ni Senator Bato si Bongbong Marcos. Senator Marcos, kung ano-ano pinagsasabi ni Senator Bato. Pagkatapos ngayon, Bongbong Marcos, give me, huwag mo akong ibigay sa mga banyaga. Parang magulo talaga mga isip nila, no? Yung nga before, sabi, bakit di ako tinulungan ni Ferdinand Marcos? Bakit daw yung, ito yun, yung sinasabi, napanood ko to eh. May nagsabi, sabi daw ni Pangulong Duterte, at yung mga tauhan niya, yung mga sympathizer, bakit hindi tinulungan ni Bongbong Marcos si President Duterte nung dinadampot na ng ICC. Nung dinadala na ni General Torres, sinakay sa aeroplano papuntang ICC na. Bakit daw dito muna si Marcos? Eh, sinabi mong, ano nga ba yung sinabi niya? Sinabi niya bangag. Sinabi mong bangag yung tao, tapos tutulungan ka. Ano ba naman? Paano ka tutulungan nun? Diba? Yan hindi ako nagsasabi nun na narinig ko lang na sinasabi ng maraming tao. Paano naman ikaw tutulungan? Pinagsigawan mo na yun nga, ganun nga yun si Pangulong Marcos. Magtas ngayon, lalapit ka. Tulungan mo ako. Teka muna, parang para naman pangit pakinggan na ginagawa mo yon. At ganyan din na nangyari kay Senator Bato na bakit daw dapat tulungan siya ni Presidente Marcos na huwag siyang ibigay sa isang foreign country na katulad ng The Hague ng yan, at kung saan man nandun yung The Hague. Ayan mga kaibigan. So, tayo mga kaibigan ay neutral lang po tayo rito. Pero hindi pa tayo maging totally neutral. Pagkat pag neutral tayo, between the good and the bad, at ikaw ay sinabi mo, ako'y neutral, kakampi mo yung bad. Ganun po yun. Kaya kakampi po tayo sa good. Ha? At every time we do, and everything that we do, let us always do what is right. Doon po sa tama. Kasi, you have two choices. Excuse me. Ang dalawang choices po natin, pumanig sa tama. At ang isa pa, pumanig sa mali. Yan ang dalawang choices natin. Kung ikaw ay mahina ang ulo, papanig ka sa mali. Mahina ang ulo mo eh. Isipin mo, ang dami mong papanigan, yung mali pa. Pag ikaw naman ay matalino, papanig ka sa tama. Parang manonood ka ng sine. Ha? Yung kontrabida, sari-sari ang ginagawa laban sa bida. Ha? Inaapi yung bida, kung ano ginagawa, papatayin yung bida, wala namang ginagawa. At pumanig ka, habang nanonood ka ng sine, nakapanig ka dun sa masama, dun sa kontrabida, eh, medyo mahina-hina ang ulo mo. Mahina ang ulo mo. Bakit ka kakampi dun sa mali? At dun sa talo? Pagdating ng oras, ng panahon, talo yon, kontrabida yun eh. Ha? Mabubugbog muna yung bida, bubugbogin. Tuntua ka, oy, ang galing ng kontrabida. Kampihan mo ngayon. Pero hindi mo alam, sa bandang huli, gaganti naman yung binugbog at siya naman naman bubugbog. At sasabihin, wow, ang galing ng bida. Doon ka sa bida kumontra. Natatalo man o nananalo yung bida, doon ka kumampi. Kasi yun ang bida. Ganun yun, ha? Oh. Tapos sasabihin mo, sumisigaw ako. Hindi ako sumisigaw. I have the floor. Yun ang sinasabi naman. Ito nakakainis. Ito pong si Senator Robin Hood Padilla. Habang nagsasalita si Alan Peter Cayetano ba nagsasalita? Yun yata. Dito kapit tayo kay Alan Peter. Doon sa nangyari doon sa isa. Doon sa Senado nung ano, hindi tayo kampi doon. Excuse me. Magsasampa raw ng ano, complaint si Robin Padilla, Senator Robin Padilla laban kay Alan Peter nga ba? Sino nga bang kasi I have the floor. Nakalimutan ko eh, ha? Teka. Sino nga ba? Bakit parang nabablackout ako eh? Ha? Yan, ha? Kasi minsan, nandito, pag nakaupo ka rito, nabablackout ka eh, ha? Yan, Senator. Sino yon? Tingnan nga natin. Kasi alam mo, minsan nabablackout ka. Ah, Kiko Pangilinan nga pala. Sorry, nalilito ako. Pagka nandito ka nakaupo, ang hirap talaga. So, ganito. Napanood ko yung video eh. Si Kiko Pangilinan nagsasalita. Na ito, ganito. Biglang sumabat si Robin Hood Padilla. Eh, paano natin maano? Sabi ni Kiko Pangilinan, I have the floor. Medyo mataas. Hindi naman kataasan ng boses. Tama lang eh. Ha? Mas mataas pa yung boses ni Senator De La Rosa habang nagsasalita ng yung nagpapaliwanag lang eh. I don't know. Di ba ganun siya? Eh, ito sinabi lang ni Senator Kiko Pangilinan, I have the floor. Parang akin yung sahig. Nagalit niya si Senator Robin, bakit ka naninigaw? Hindi ba po mga kaibigan, maliwanag, na dapat, hindi naman sumigaw si Kiko Pangilinan, pero dapat talagang masigawan si Robin Padilla. Bakit? Nagsasalita pa yung isa, sabat ka na sabat. Di ba? Una, sa totoong buhay, kabastusan yun eh. Medyo kabastusan yun sa totoong buhay, yung wala ka sa Senado. But you are now under the itong batas sa Senado na ginagamit yung may tinatawag silang itong sistema, ha, parliamentary procedures, and according to the parliamentary procedures, when a person has the floor, you listen. If you have also the right to speak, the person who's speaking has the right to talk, has the right to speak. And it is your, dapat ikaw, you should listen. And sabi niya, I still have the floor. Tapos magagalit ka, eh, ikaw yung sumabat. Ikaw yata ang dapat na ireklamo sa ethics committee na pagsabat-sabat habang nagsasalita yung tao. At yung nakita ko yung tenor nung pagkakasalita ni Alan Peter Ketan. Meron ba tayong commercial, Idol? Okay, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Huwag kayong maglilipat ng istasyon. Pagkat magbabalik po ang Salimasa, we'll be back in a few minutes.
1: You're listening to...
2: Hello, mga ka-AHA.
1: Kami sina Elisa
2: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
1: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
1: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
2: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
1: Kita-kits, mga ka-AHA!
3: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Atty. Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido.
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hi, I'm Sunny Illustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Nagbabalik po ang Salimasa dito po sa DZRJ Radio Bandido TV. Kasama pa rin natin si AJ Austria dito sa ating programa. Meron pa bang iba dyan, Idol? Sina Ariel? Ah, wala sila. Ikaw lang nandyan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po ang ating programang Salimasa. At siyempre mga kaibigan, hindi po talaga natin maaaring palagpasin itong pangyayari. No? Ayan pala dito sa OWA, no? Sa OWA. Overseas Workers Welfare Administration. Nung nawala po si Arnel Ignacio, merong konting problema siya. Medyo, nung nandyan siya, medyo madali ang lumapit dyan. Pero nitong huli, parang nahirapan na tayo. Parang nagtuturo-turuan, medyo nagtuturo. Ano, ginawang turo-turo yung OWA. Ang Overseas Workers Welfare Administration po. Yan po ay dapat tumulong sa mga OFWs. Sa welfare ng OFWs. Pero, ano nangyari po, pagka ano, kailangan pang magpabalik-balik, magturo-turuan, at hindi po naman talaga po na kakatulong masyado. At kung makatulong man, nahirapan na yung mga OFW na nagkaroon ng na-indistress sa abroad, ibig sabihin niya, walang kinita yan eh. Pagdating dito, walang pera yan eh. Tsaka aburido pa eh. Pagkatapos, dapat yan, nangailangan ng tulong. Pagkatapos, isang nasamahan na nga natin, tayo pahihirapan pa pati tayo. Ay, dapat huwag ng ganon. Tulungan na lang ninyo, mga kaibigan, ha? Kasi sumisweldo kayo sa yung inyong sinesweldo, ay kaakibat po niyan yung inyong pagtulong sa mga OFW na nangkakaproblema. At ngayon, pag sinumahan na nga ng media, ituturo-turuin nyo pa kung saan-saan, pero hindi maganda. Ha? Ayos ba? Hindi ako galit. Papaliwanag lang. Ayan mga kaibigan. Ayan. So yun na sinasabi, obstruction of justice. Ha? At sana po naman, kapag po kakampi tayo, wala po tayong, dito po sa programa natin, tama po yun. Meron po tayong, yung sinasabi ng iba. Walang ganyan, walang pinoprotektahan, walang ganyan. Dito po sa amin, sa programa ko, DZRJ Radio Bandido, meron po tayong pinoprotektahan dito, meron tayong kinikilingan. Oh, nagtatas kayo ng kilay. Ang kinikilingan po natin dito, kung sino po yung gumagawa ng mabuti, kung sino po ang gumagawa ng tama, at kung sinong nasa tama, kinikilingan natin, pinoprotektahan po natin. Ah, di ba? So talagang ganito po mga kaibigan. At siyempre po mga kaibigan, may tumatawag po sa atin kasi hindi po natin masagot kasi nga po nasa programa po tayo dito sa telebisyon. At mamaya pong konti tatawagan natin yung hanapin lang niya sana yung aking pangalan diyan, yung aking pangalan ha. At puntahan mo diyan yung grabe, nasa TV po tayo ngayon eh. ngayon. And ang hirap-hirap naman ng buhay ko ngayon. Kasi may kausap ako dito, may kausap pa rin ako doon. So, at ang problema natin, yung number niya hindi nagre-reflect dito sa aking cellphone. Ha? So, tawagan ko na lang kaya yung aking dapat tawagan. Teka ha. At pasensya na po mga kaibigan kasi ano po eh, merong biglaan eh, na gano'n eh. Ay naku! Op. Yan. So ngayon, merong po tayo sinasabi, no? Yung away-away na yan, ay hindi po dapat nangyayari, lalo po sa Senado. Anong tawag dito? Hindi po dapat yung, kung sino po yung, isipin mo, may warrant of arrest. Pinaglalaban nila, kailangan daw local warrant of arrest. But there is RA, ulit-ulitin natin, 9851, na nagsasabi that you have to cooperate with other countries. These are treaties done for the benefit of the country and of also the citizens. Because no man is an island. Kung may problema naman tayo at sa abroad naman, tumakas naman yung nagloko dito sa atin, criminal sa atin, at hindi rin tayo magigipagtulungan sa kanila, hindi rin tayo tutulungan. Kaya dapat po, let us honor the treaties. And yung sinasabi nga ng mga eksperto at matatalino, that ayan ay dapat yan ay yan. Talaga pong makikipagtulungan po. Yan. Yan, hindi naka-duty po pala kayo now. Okay na po, na-deliver ko na. Okay, salamat. Kasi meron akong in-order na. Ayan nga pala ha. Para sa atin lahat, yun po supplement. Kapag po pa tayong ating health, medyo umano tayo ng supplement. Hindi ako magsasuggest dito sa TV. Yung pong nakakapag-repair na cells natin, piliin nyo para yung mga sakit natin. Kasi ang sakit natin nanggagaling sa mga cells na nasisira. Example, ino ka na inom ng alcohol, nasisira yung baga. Kasi malaki yung katawan mo, hindi kayang sirain ng alcohol. Dumadaloy dito sa natin. Subalit, yung atay mo, maliit lang yan, yung siguro yung kidney at yung lungs, yari yan. So ngayon, nung naisip mo mali pala kasi may sakit ka na, hindi kaya nung gamot ng mga tinatawag na traditional medicines. Binibili sa mga butika. Kasi yung mga gamot na yan, hindi po tayo naninira kasi yun, alam naman nila yan, ng mga pharmacist. At yan na may nakalagay po dun sa MIMS at saka dun sa PDC, yung doctors, ito pong mga nakalistahan ng mga gamot. Nakalagay din po dyan yung tinatawag na mga side effects. At nakalagay yon. So, alam nila yon. So, ang gamot po, alimbawa, may high blood ka, it will not cure your high blood, your hypertension. Iinom ka ng gamot sa high blood, di tataas yung BP mo, kaganunin mo. You will only suppress. Iinom ka ng gamot, susuppress lang high blood. Pero pag hindi ka uminom, tataas na yun. So, yon, ang hanapin mo yung magtatanggal nito. So, yun yung mag-re-repair ng cells. Pero hindi rin mangyayari yon kung matigas ang ulo ng pasyente. Okay, mga kaibigan. So, yan, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Yan ha. So, wait a minute. Yan. You have been successfully loaded. Yan naman. Salamat naman sa pagkaganon. So, ay, may pictures tayo, idol. Naku, baka makalimutan natin. Naku. 4444 na. Naku, mawalan tayo ng time. So, ngayon, binabati po muna natin si Colonel June. Yan, taga-taga, meron ng pictures. Yan po naman, mga kaibigan, si District LTO Kawit, District Office John Mercado. Yan po ang chief naman, Batanggen nyo rin po yan, John Mercado ng LTO dyan po sa Kawit. Siya po in charge naman sa mga licensing, yung mga magkukuha ng mga lisensya. So, kabayan, mabuhay ka at patuloy mo lang ang iyong serbisyo na maganda. Dyan po naman sa LTO Kawit, mabuhay ka, John Mercado. Yan naman si John Ed, puro John ah. John Excel Sayam, Edsel Sayaman. Ayan eh, yan po naman ay dyan po naman sa office ni Mayor David Chua, dyan po naman sa Kawit, at nandiyan din po yung ating partner dito sa TV. Sana bumalik na si Vice Mayor, Mayor, former Mayor, Vice Mayor Dino Reyes Chua. So mabuhay ka dyan, Edsel Sayaman, at ang mga kasama mo dyan sa picture. Yan naman po si ipopromote ko tuloy. Councilor Ruben Ramos ng Las Piñas City at mga kanyang mga kasama. Mabuhay ka, Konsyal Ruben Ramos ng Las Piñas City. Yan po nasa kanan, yung naka-blue. Si Konsyal Ruben Ramos. Yan po naman, naku, yan po yung kalsada nyo sa Cavite City. Napag-usapan yung barangay captain na dalawang barangay captain nung sa barangay 8, ito nasa kanan. Sa pagtingin ninyo, nasa kaliwa yung barangay 11. Ang sabi, dito lang para dahil sa kanan. Kaya lumalabas tuloy na mali yun sa kanan kasi yung barangay captain hindi ginagawa yung trabaho niya. Dapat yung sa kaliwa, wala na yung parada dyan at sinisitayan ng barangay captain. So hindi ko na babanggitin yung barangay captain, baka mainis na naman ako eh. Ha? Kaya ayaw magtrabaho eh. So, sige po, hindi po mali dyan yung nasa kanan ha. Ang mali po dyan yung nasa kaliwa kasi yung sinabi nung barangay captain ng 8, barangay 8, dyan ang parada sa kanan. At sabi naman nung doon sa kaliwa, huhulihin niya yung mga paparada sa kaliwa. Magkakaroon siya ng ordinance na pinagbabawal dyan. Eh, hindi ginagawa yan. Kaya tuloy, nagda-double parking. Yan, sige na po. Salamat po dyan sa ano. Sana kapitan, trabaho ko naman ha. Please. Yan. It took them decades to build the integrity of the Senate. Yan. Alam mo, nakakatawa yung mga tao niyan ha. Yung iba hindi ko kilala eh. Yung isa si, ano nga ito? Let's do it! Si Dr. something yan eh. Ha? Ngayon nandiyan dyan si Ninoy Aquino, nandiyan si Jovito Salongas, Miriam Defensor Santiago, at yung lawyer natin sa libel natin, Senator Nenay Pimentel, tunay na statesman, tunay pong yan pong mambabata.
2: Harap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo Bandido, 8:10 a.m. Multi-awarded Radyo Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810am Radyo Bandido.

0: RJ Patro.
1: Hey. Oh. TGIF. Kikita na tayong mga post ng mga planong gumimik. Thank God it's Friday. Ka-RJ Patrol. May 22, 2026. Gimmick day. Actually, nakabang ako. Baka magpadala ng invitation formal yung ating birthday celebrator. Long time partner ng inyong lingkod. Mula pa sa ABS-CBN, SMNI, RJ, DZRJ. Happy, happy birthday to Pale Jimmy Ocampo. Pale Jimmy Ocampo, happy birthday! San daw yung piging? Sabi nga ng mga barkada natin, sana yung piging? Sana ay mas marami pa tayong birthdays to celebrate. Thank God it's Friday. Birthday. Doon naman sa Lemery, Batangas, si Carol Balino. Si Miss Carol Encinares Balino. Happy birthday! Maraming nagbe-birthday pag Mayo, ano? Alala ko pag yung mga kababayan natin, mga paisano natin sa Bohol, ay talagang they take time to go home to Bohol on May of the year. Buong buwan ng Mayo, araw-araw, mayroong fiesta. Bawat barangay doon. Ibig sabihin, May 1 to 31, ay talagang mapupurga ka sa pupunta sa mga piyestahan doon sa Bohol. Kaya kita nyo, kapag may mga kasambahay tayo na mga Boholano, o Boholana, sasabihin ka agad, sir, ma'am, pagdating ng Mayo po, magbabakasyon po ako kahit 15 days lang. Uwi ako sa nanay ko, yung mga in the guise of ganun. Pero oo nga naman. Kasi pag may mga festivities, maganda pong mag-build ng establish ng memories, escapades. Kasama yung mga mahal sa buhay, siyempre. So, in fact, tama po yung paalam ng ating kasambahay. Uuwi kay mama, kay papa. Hindi dahil, sasabihin na, uuwi ka lang dahil mamimiesta ka doon. 15 araw kang mapupurga sa kapipiesta doon. Totoo naman po yun. Totoo din po yun. Kaya pag Mayo, fiesta. Doon sa amin sa Davao, sa Southern Davao, Panabos City, May 10, fiesta. Southern Davao. So, fiesta May 3, Flores de Mayo. Yung mga sagala, yung mga festivity, yung mga parada ng mga bulaklak. Usong-usong pag Mayo. Tapos, nag-harvest na initially ng mangga pag Mayo. Di po ba, mga ka-RJ Patrol? Kung Mayo ang mangga ay makikita mo sa bawat tindahan. May haba, may bilog, may hilaw, may hinog, may manibalang. Sino kumanta nun? Si the late Aces Queen of Songs, Pilita Corrales. Mangga. Yan ang title nun. So, kung sa hinog, may suman. Kung sa hilaw, may bagoong. Sarap, oh. Lalaway na yung mga kabarkada natin dyan. Lalo na yung mga katutubo galing dyan sa Davao na hindi nawawala ng sili. Pag may mangga, may bagoong, nako po, sandamukal na sili. Katumbaw, ang tawag nila doon. Katumbal. Pangalan sa sili. Pagdating mo dyan sa Davao Oriental, tawag nila doon sa ground chili, dumang. Katikim ba kayo ng dumang? Ayun, talagang napakaanghang. Uusok pati tenga mo, lalabas yung usok.

Kanina kay Kuya Sunny, nakasentro siya doon sa ICC warrant ni Senator Bato. Ano po? Bakit hindi nga rin tayo makagraduate diyan? At paikot-ikot na pud na napud sa Bisaya pa. Paikot-ikot ulit yung ating pananaw diyan. Actually, sabaw ng buko ginagamit pang sabaw sa tinolang manok. Aba, daming gamit yung buko ah. So, yung buko. Buko pie, siyempre. Galing tayo diyan sa Nagkarlan, Laguna nung linggo. Naghatid po tayo ng ating ninong. Yun, bili tayo diyan. Buko pie. Duman tayo ng Los Baños. Dami ng mga pansol, oh, yung mga hot spring resort. Tawid ng kalamba. Diyan, ang daming mga nakaparadang mga ano. Yung mga namamaypay sa tabing kalye ng private pool. Oh, magre-renta ka ng bahay na mismo na mayroong 2 bedrooms. At, 2.5 dati. 2005, maghapon mo gagamitin. Meron ka ng pool, swimming pool, na mainit yung ano, yung tubig. Private pool. So, nababanggit natin yan. Nadadaanan natin dyan sa Kalamba at saka Los Baños. Los Baños. Di ba? Spanish, ibig sabihin maraming banyo. Los Baños. Pansol. So, yung original dyan ng, ano, ng buko pie. Nadaanan natin. Bili. Bili tayo. Siyempre, kapag may kasama kang makulit. Colettes ang bibilhin mo, Colettes na buko pa eh. Hindi mo mahindihan kasi sige na, magkano lang naman yon, bili tayo. Sige, bili tayo. Pero pag gusto niyo ng ano, ito ay personal choice ko lang po. Gusto niyo ng napakasarap, mainit pa, lulutuin sa harap ninyo, doon sa Tagaytay, Cecilia's. Gagawin sa harap mo eh. Para bang yung pizza na lulutuin sa harap mo. Yung mga ganong come on para ipatronize mo yung kanilang produkto. Pero in fairness, kasi doon sa lulutuin sa harap mo yung buko pie, pwede mo ituro yung buko na gusto mo na hindi masyadong matigas na ihahalo sa pie. Buko pie. So yun ang kaibahan ng yung luto na nakapack na sa karton, tatali na lang. Ito po yung order nyo. At isang pie na it will take you 5 minutes naman lang dahil medyo half cook na yan. Gagawa na lang nila ng final touch. Sicilias po. Tsaka pwede mong ituro yung gusto mong klase ng buko na ilagay. Hindi ko alam kasi usually hindi ako bumubunot ng wallet. Kung magkano ang diferensya sa presyo, ano po. Doon sa lutuna, yung kulets, makulet, at Sicilias. Buko pie. Alright. Si Rick Orison, Ma'am Ina Gray. Si Ma'am Ina Gray nagsabi, naniniwala pa po ba kayo kay Tulfo? Ako kahit kailan di ako maniniwala sa kanya. Erwin Tulfo. Idol po yan kasama na kapatid natin sa pamamahayag. Nakasama ko yan sa ABS-CBN. May mga yung macho-macho mo, ano siya, program. Yung may big bike siya na parang, ano ba yung mga uso nung araw? Midnight reporter, ganun. Yan si Erwin Tulfo, naging matini idol. Pero may ugali, Tulfo kasi. Pag Tulfo, medyo kung minsan ay reckless magsalita sa ere. Ano po ba? Nagmumura. Tapos kung minsan ay nakakasakit ng loob, upak pa rin ng upak. There was a time na

0: Pinatanggal siya ng management sa isang segment sa ABS dahil po minuramura niya yung ano, kasi nasaktan siya eh. Ginamit niya yung programa para murahin yung nakaaway niya sa isang bloodletting sa ano, Camp Aguinaldo, sa military. Pinaalis kasi sila. Reporter pa noon si Erwin Tulfo ng ABS-CBN. Naalala ko lang po na ikukwento ko lang. Eh, sumalang dun sa bloodletting, blood donation, yung anak ng presidente noon si ERAP, si Jude Estrada. Eh, napalakas yung boses ni Erwin. Sabi niya, di ba adik yan? Di ba masama yung dugo magagaling sa adik? Lagot. O, pinaalis sila dun. Eh, pagsalang niya sa programa, binakbaka naman niya ng mura yung nagpaalis sa kanila doon sa Camp Aguinaldo. Tuloy, dumaing yung presidente sa management, tanggal siya. Ganun lang po yun. Tanggal siya sa programa. Angelo Ridaha, oh. Yun. Jaime Samoya Bernante, morning Sir Angelo, morning RJ Patrol, RJ Patrollers, TGIF, next week, June na. Ganun ba? Hindi pa eh. Ano pa lang sa atin ngayon? 22 next week, 3 days after. 25 pa lang, Monday. 30-31 pa lang sa weekend. Next week, Jaime. Hindi next week. 30-31, Sabado-Linggo. Pero ngayong Sabado-Linggo, bukas, 23-24 pa lang. So next weekend, next weekend, 30-31 May. Hunyo na nga. Hunyo. Iwaksi ang politikong abusado. Ba, nakikita ko. Binabasa ko lang yung mga column ng ating mga barkada sa tabloid. Oh. Tigas ng mga ano ito. Oh. Hindi naman tayo ano, nadadala ng damdamin. Si ano, mga tulpo, palagay ko nadadala sila ng simboy ng damdamin kaya nakakapagmura. Eh, bahala na KBP sa kanila. Break tayo. Ang oras, impunto alas 10:30 ng umaga.
1: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet Saturdays 6:30 PM to 7:30 PM.
0: Third District. May tulo noon. Kahit papano, ngayon wala na talaga tulo yung tubig. Oy, may problema talaga yung prime water. Ang tanong kasi dyan, nung tinake over nila, yun pa rin ba yung mga tubo ng local water district? Oh, hindi man lang nila nirehab or nagkaroon ng pagbabago. Level up. Tapos ang balita, privatize, mas mahal yata sumingil. Yun lang. Kapag walang malinaw na domestic legal mechanism, yung nababanggit natin sa issue ng ICC warrant na pilit pinapatupad ng executive branch sa pamamagitan ng DOJ and NBI. Pero nakakapagtaka, ano po? Yung DILG, under executive branch po yan. Eh, BFF pa nga ni, ano, kaya delikado ka, Secretary John Vick, ha? Kaya pala pino-float na papalitan ka ni Antonio Trillanes dahil may pagkontra ka doon sa ICC warrant. Di po ba? Pumunta mismo si Secretary John Vic Remulla ng DILG sa Senado at binigyan ng assurance si Senator Bato na hindi siya ipapa-aresto sa PNP. Eh, yung DILG under executive branch din po yan. Ang sumipsip ay ang DOJ at NBI.

talagang ang tindi ng kanilang pagkukumahog, ano, pagsusumikap para masunod yung balibalita. Sabi ni Senator Manang Aimee Marcos, nanggaling daw po sa Malacanang yung order sa NBI na at all cost, sino man ang mamatay o sino man ang masaktan, hulihin si Senator Bato. Galing daw po yun sa, allegedly, sa Malacanang. Utos sa NBI. Kaya kita niyo, nagkaputukan pa nung kinagabihan, pero yung iba, kinukulayan na sinasabing diversionary. Pero yung mga putukan na nangyari. Pero ilang oras pa eh, madaling araw na nga umalis si Senator Bato ayon sa mga nilabas na CCTV footage. So hindi nung mismong nagkaputukan na sinasabing dinivert ng putukan ng Sergeant at Arms ng Senate yung pagtakas. Sana kung parang smoke screen ng ninja, pinasabog, umusok, yun, pag-clear ng usok na wala na yung hinahanap. Ganun sana yon, smoke screen. Eh hindi eh. Oras pa rin ng ano eh, madaling araw pa eh. Eh nangyari mga alas 7 ng gabi. Madaling araw pa pala pa petik-petik lumakad palabas si La Senator Bato. So hindi 'yun diversionary tactics, talagang inkwentro 'yun, ay parang standoff tawag doon. Yung girian sa pagitan ng Sergeant at Arms at mga NBI. Yung mga NBI talagang atat na atat na hulihin si Senator Bato. Kasi pala, siguro baka nakaabang sila sa incentive, pabuya ni ng executive branch. Sino nga bang pinuno ng executive branch? Siyempre yung Presidente Bongbong Marcos. Huwag na tayong lumayo. At mismong manang niya, Senator Aimee Manang Marcos. Senator Manang Aimee Marcos. Nagsasabi, galing sa Malacanang order sa NBI. At all cost. Kita mo, ay nagkadapa-dapa tuloy si Senator Bato. Magaling yung instinct ni Senator Bato doon. So hindi nila nagawa yung ginawa nila kay dating Pangulong Tatay Digong. Kasi ang frail na, ang tanda na. 81 years old na. How many years na? Nakailang taon na ba siya sa ICC? Dalawa? O, isipin mo yan. Magdadalawang taon na doon. Oh, so 79. Isang 79 years old na papel-papel lang ang ginagawa, hindi malang nagwo-work out tulad ni Senator Bato, kahit papaano bato-bato yung katawan. So, magdadalawang isip kang dambahin si Bato. 'Yun lang. Dadambahin na nga lang daw po siya eh. Eh nakahulagpos pa, tumakbo. Oo. Walang domestic legal mechanism yung ICC warrant, sabi ni Attorney Arnedo Valera. Kung papayagan ito, mawawala ang mismong

Cafe galing sa Japan. Si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like and share. Salamat, Mark Mallorca. Gayahin si Mark Mallorca. Mag-like and share. Rick Orasyon, good morning Sir Ira V. Rick Orasyon, hello Geneva Bombshell. Go for it. Nagigintaya ng panahon ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026, alas 8:09 ng umaga, easterly sa nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Isang low pressure area naman na namataan, may 940 kilometro sa silangang bahagi ng Southern Mindanao. Maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Caraga at Davao City Region dahil sa nabanggit na kondisyon na ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pagpulupulong pagulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay magiging bahagi ng maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulog at kidlat dahil naman sa easterlies. Ang araw ay sumikat kanina ng alas 5:27 ng umaga, lulubog mamaya ng alas 6:19 ng gabi. 52 minutes na ang lamang ng liwanag sa dilim. Mercy Fernandez Narciso, Friday morning, Sir Ira P. Good morning, Mercy Fernandez Narciso. Edwin Melissa, like and share. Gayain si Edwin Melissa. Salamat, Edwin Melissa. Shirley Uyang, good morning, Sir Ira. Good morning, Shirley Uyang. Mga naantabay sa magiging exchange rate natin ngayong umaga, alamin nga natin real time. Gusto ko yung real time. Oh, yan. Ang palitan ng piso ngayong minutong ito ay nasa 61 pesos and 56 centavos to the dollar. So ang isang dolyar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 56 centavos. Hindi na bumaba ng 61 pesos talaga. Paminsan-minsan bumababa ng 60 mahigit. Pero ngayong mga nakaraang mga araw hanggang last week, hanggang 61 something, 61.25 ang pinakamababa niyang exchange rate. Ganun na yung exchange rate. Ganun na kalugmok yung pera natin. Rekorasyon, what now BBM? You are after the Duterte. Ngunit ang UN ay nakamasid sa current administration. Ako, Reko. Edwin Melissa, gusto ba talaga ni Marcos na tumaas ang rating niya? Bakit andyan pa si Castro? Si Brother Olson Camacho nanonood. Good morning. Sabi ni Olson Camacho, good morning, brother.

Tistil Joan, good morning, Shoraira P. Inaasahang magsisimula sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng caucus sa mga senadora ayon kay Senador Erwin Tulfo. Sinabi ni Tulfo na tinalakay na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang proposed schedule sa mga miyembro ng Senado. Ayon kay Tulfo, magsasagawa ng regular na sesyon ng Senado ng umaga bago ang pagdinig sa impeachment trial ng hapon mula Lunes hanggang Miyerkules. Tinutulan naman ni Tulfo ang proposal ni Senador Rodante Marcoleta na payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa na bumoto sa impeachment proceedings kahit na hindi ito physically present. Ang remote participation na niya ay pinayagan lamang ng COVID-19 pandemic dahil sa lockdown restrictions. Samantala, hinihintay pa ng mga senador ang patnubay ni Cayetano at liderato ng Senado kung na sa tugon ng kapulungan matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni de la Rosa para sa temporary restraining order laban sa warrant ng ICC. Si Steel Joan, done, like, and share. Salamat, Steel Joan. Si Taysor Net, good morning, Taysor Net. Kape-kape! Dapat pa rin magpatuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa magdesisyon ito magbitiw sa pwesto. Ayon ito sa mga law experts. Paliwanag ng mga eksperto sa batas, hindi lang tinitignan sa impeachment trial ang kapasidad ng isang pinuno na manatili sa pwesto, kundi sa hinaharap ay pwede pang pagkatiwalaan ng taong bayan ng isang politiko. Sa kapihan sa Manila Prince Hotel, binigyan din ni Attorney Soledad Derequito Mawis at Attorney Pauli Tamase at Attorney Adonis Gabriel ang kahalagahan na magpatuloy ang paglilitis. Inihalimbawa naman ni Attorney Tamase ang impeachment trial noon laban kay US President Donald Trump noong 2021.

0: na itinuloy kahit nagtapos na ang termino nito bago pa magsimula ang Senado sa paglilitis. Sumang-ayon din si Atty. Mawis na kailangan ito ituloy para malaman kung karapat-dapat pa rin ang vice-presidente sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno sa hinaharap. Una-una, walang nangyari dun sa kay Donald Trump dahil dahil dinesisyonan din naman ng impeachment court nila ron na wala nang silbi dahil hindi na nakaupo si Donald Trump, no? At eventually nakatakbo ulit at siya ngayon ang presidente. Okay? Pangalawa, wala akong sinasabi doon na kailangan papanagutin pa pagkatapos matanggal pagkawala na sa pwesto ang impeachable officer. Ang sinasabi doon, ang nag-iisa at natatanging paraan para tanggalin sa pwesto, tandaan nyo ha, ang term is tanggalin sa pwesto. Yun yung operative term doon, para tanggalin sa pwesto ang isang high-ranking elective official ay impeachment. Kasama dyan ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, at ilang mga mahalagang posisyon sa pamahalaan. Tanggalin lang. Si Mercedes Gutierrez, na sinimula ng impeachment proceedings nung siyang ombudsman, ang mag-resign ay huminto na. Wala na. Nothing. Nem. No more. Tapos na. Nag-resign na siya eh. Wala nang dahilan yung impeachment. Dahil ang natatanging pakay ng impeachment ay tanggalin ka sa pwesto. Ngayon, kung habang tumatakbong proceedings ay magdesisyon ang courting yun, ang impeachment court, na pagbawalan kang tumakbo sa mga susunod pang pagkakataon para tumakbo sa public office, eh bonus na lang yun. May ibang historical perspective galing sa Amerika na hindi ipinapataw yun sa isang impeached officer. Research nyo. Hindi na naman yung emosyon nun yung ginagamit nyo. Diba? Diba? Sabi nila walang warrant si Bato. Edwin Melisa, sabi nila walang warrant si Bato. Meron nga daw, nasa kotse lang. Only in the Philippines. Steel Joan, Sir Ira, gapangan pa rin ba sa Senado para matuloy nila ang CONAS? Muro Dolores, Bayang Magili, Ulupang Hinirang, huwag kang pasisiil. Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay hanggang Hunyo 1, si Vice President Sara Duterte para sagutin ang writ of summons na inisyo laban sa kanya kaugnay sa kanyang impeachment case ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano noong Miyerkules. Ito ang inanunsyo ni Cayetano matapos kumpirmahin ng Senate Sergeant at Arms sa formal na isinilbi ang summons at kopya ng impeachment articles kay Duterte sa kaparehong araw. Kinumpirma rin ang Office of the Vice President na natanggap na mga dokumento. Noong Lunes, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Duterte sa mga alikasyon ng culpable violations sa 1987 Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust. Sa ilalim ng Resolution Number 39 ng Rules of Procedure in Impeachment Trial, si Duterte binigyan ng...
1: ...and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Magbabalik ang inyong morning report, Pilipinas. Sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ng ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. 8:34 na po.

Araw ng Biyernes, May 22, 2026. Sabi ni Juanita Estacio, buti pa ang ibang bansa, nakakaintindi ng kalagayan ng ating bansa, nakakahiya tayo. Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira, e paano naman ang mga rights ng milyong naging biktima ng droga at adik, wala bang mananagot? Juanita Estacio, pinipilit talaga nila ang mali. Wala na nga tayo sa ICC, bakit ganun? Wala na talaga tayong hustisya. Rekorasyon ng Ombudsman, Boying Remulla is just like Jack of all trades, master of none, kasi ang dami niyang hinahabol para makasuhan ay na may pakulong like mantag atong ang saligo, ngunit not even one ang nahuli niya. Salbahe ka, Rekorasyon. Ito talaga. Langgam na pula, alam mo Boss Ira, kaya minamadali nila maresus si Bato kasi ayaw nilang hintayin yung TRO ng korte kasi baka pumabor kay Bato, hindi na nila maresus si Bato. Tinanggihan na po yung TRO. Hindi naman na palalampasin ng Administrasyon Marcos ang nangyaring putukan sa loob ng Senado noong May 13 at nangako mananagot ang mga salaring. Muling inulit ni Palace Press Officer Claire Castro na nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kabilang ng NBI at PNP na imbestigahan ang lahat ng bagay at pangyayari na may kinalaman sa insidente. Sa katunayan, kaagad na nagsagawa ng imbestigasyon ng administrasyon na matapos ang insidente. Sinabi ni Castro sa unang araw pa lang ng mangyaring shooting incident sa Senado ay inalam na ng Pangulo ang naganap at nabigyan na siya ng ibang detalye habang isinasagawa ang mas malalim na pag-iimbestiga. Inutos na rin ng Pangulo na alamin ang lahat ng pangyayari at panagutin ang mga may pananagutan sa nangyaring kaguluhan noong May 13 na dagdag nitong si Castro. Juanita Estacio, baka magkagulo dito pag nawala si PRRD kasi mahina na raw, walang utang na loob ang mga Marcos sa kabila ng pinalibing ni PRRD ang tatay niya. Maraming mga presidente, siya lang ang nagpalibing. Actually, hindi paglibing yun, pag-honor yun. Kung babasahin nyo yung totoong ginawa ni Digong, in-honor niya yung dating pangulo. Diba sinabi niya, ano ba ang requirement? Diba maging sundalo? At maging... Salamat po Sir Ira V. Panganiban. Happy weekend! Happy weekend! Kimura Dolores! Nakiusap naman si Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Libise kay Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na huwag patalsikin sa Kamara si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Matapos ang 7 oras sa plenary session na nagpo si Libise sa Facebook na larawan nila ni Barsaga at Garina na pawang nakangiti. Makikita rin si Barsaga sa kanyang kilalang Meow Meow post. Noong Abril 28, sinabi ni Garina siyang komplainan sa pinakahuling kaso ni Barsaga sa Committee on Ethics and Privileges na may desisyon na ang panel at malamang na expulsion na rekomendasyon. Nauna na nagsilbi sa Barsaga ng dalawang magkahiwalay na 60-day suspension dahil sa disorderly behavior. Ayon kay Garina, paulit-ulit na paglabag sa Kamara ay kadalasang humahantong sa expulsion. Inaasahan na iharap ng ethics panel sa pangunguna ni Four-Piece Party List Representative JC Abalosa ang kanilang findings sa plenaryo mula pa noong May 4, ngunit hindi pa ito nangyayari. Sa kabila nito, napansin umanong maayos ang asal ni Barsaga nitong mga nakaraang buwan. Masaya rin umanong mga kongresista noong Miyerkules matapos maaprobahan sa ikalawang pagbasa ang mga mahalagang panukalang batas tulad ng proposed anti-political dynasty law at Kalinga Act. Samantala, nagtagumpay din si Libise sa isa niyang amendment sa Kalinga Act matapos itong suportahan ng majority bloc natapos ang plenary session bandang alas 10 ng gabi noong Miyerkules. Ayon naman sa International Criminal Court Registry o ICC Registry, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasalukuyang nasa cell monitoring dahil siya ay isang elderly detainee na may mas mataas na risk na madulas o mahulog dahil sa edad at ilang chronic physical ailments. Sa isang 7 pahinang dokumento na may petsang Mayo 20, sinabi ng ICC Registry na si Ginoong Duterte ay hindi nakakapagtala ng kahit anumang pagbagsak sa nakaraang 30 araw, ngunit idinagdag na hindi nila maaaring ilahad ang kanyang mga kondisyon sa kalusugan dahil sa confidentiality. Ayon pa sa ulat, nakaugday sa kanyang pagkawala ng balanse ang medical officer at si Digong Duterte, medical specialist, ay responsable para sa assessment na

Maganda-maganda hapon! Ay, Biyernes na! Dito pa rin tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Hanggang mamaya tayo, alas 6 ng gabi. At syempre, ang dami mga bagong balita ngayon. Dami mga, iba't iba mga issue. Pero syempre, unahin muna natin. Ano bang lagay ng panahon sa susunod na 24 oras? Wala po yan sa Pag-asa. Para malaman natin, pwede ba tayo magkula bukas? Siyempre, Sabado. Ha? Araw ng, minsan naglalaba. Ha? Okay, so yung low pressure area, meron pong low pressure area na nandun sa layong 865 kilometers east of southern Mindanao. Ayan po, dun sa Mindanao yan, naka-apekto. No? Easterlies naman, naka-apekto sa Luzon at Visayas. Kaya dahil po dyan, ang Mindanao at Southern Leyte ay makararanas ng cloudy with scattered rains and thunderstorms dahil yan sa buntot ng LPA. Ang Metro Manila, iba pang bahagi ng Luzon at iba pang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil naman yan sa easterlies. Ang araw lulubog naman mamaya alas 6:19 ng gabi at sisikatuloy bukas alas 5:27 ng umaga. Nadagdagan na naman ng isang minuto ang paglubog ng araw. Kaya gabi na maliwanag pa. Okay, yan ang latest sa Pag-asa. Siyempre, alamin na natin ano ba mga balita ngayong araw na ito ng Biyernes, 22 sa buwan ng Mayo. Kunahin na muna natin ito, ha. Diyan po sa may mga panukala na ha. Ibaba ang retirement age sa mga government workers. Gawing 56 retirement age. Binaligtad nila, di ba? Retirement age 65. Ayun, gusto nila yung maging 56. Katulad na rin sa mga uniform personnel, katulad sa AFP, PNP, di ba? Yung mga ganyan. 56 years old ang retirement age dyan. Ngayon, meron pong panukalang batas dyan sa House of Representatives na naglalayong ibaba sa 56 ang retirement age para sa mga government workers. Sabi nitong si House Minority Leader at siya rin pong party list representative ng ACT Teacher, si Antonio Tino, sinusuportahan niya itong committee-approved bill na layunin na ibaba itong optional retirement age for government employees kasama ng mga public school teachers from 60 to 56. Yan, yung 60, yun yung optional retirement yan. Pwede ka pa magpatuloy hanggang 65. Pero ngayon, ang gusto, ibaba yung optional retirement sa 56. So, yan po. Kahapon, itong House Committee on Government Enterprises approved House Bill number 207. Ito po isang measure na co-authored. Ito si Representative Tinio.

sa mga teachers, sa mga government workers na nagtalaga ng kanilang buhay sa public service. Yun, ha? Itong panukalang ito, ito raw ay yung real choice to retire earlier at 56 after years of exhausting work that takes a toll physically, emotionally, and psychologically. Yan, ha? Kailangan daw yung early retirement. Ay, sabagay, yung iba, pagod na, lalo na mga teacher, ano? Ha? Ito raw, yung proposed measure na yan, ang sagot dun sa matagal ng demand ng mga teacher, na sa mga ginagawa nilang consultation, dahil maraming teachers ang napipilitang magtrabaho hanggang malalim na ang gabi. Ha? O kaya hanggang sila ay tumanda na. Kahit na may sakit na at mabigat yung kanilang mga dinadala sa kanilang mga trabaho. Yan. At yung mga kondisyon daw na yan, yung mga public schools. Sabi nito si Tino, ang mga teacher ay lagi nang naharap sa malalaking size ng klase. Ano? Yung isang, yung iba 30 lang, iba nasa 50 na abot eh, di ba? High pupil teacher ratios and workloads that go beyond official hours. Nako, totoo yan. Nakita ko yan dati. Sa bagay ngayon, hindi na gano, no? Pero nung mga panahon, nung bata-bata pa ako, nakikita ko yan, yung mga teacher. Kasi teacher yung nanay ko eh. Hanggang halos madaling araw na, gumagawa pa ng mga materials para sa pagtuturo. Kasi dati, gagawa pa, sinusulat pa talaga yung lesson plan. Buti ngayon, may mga computer na, ano? Ha? Nandyan na, naka-prepared na yan. Kasi dati, talagang sinusulat pa nila yan. Tapos gagawa pa sila ng mga materials para sa pagtuturo. Yun yung ano, talagang napakabigat ng trabaho ng mga teacher. Kaya siguro okay lang yan, no? Na bigyan sila ng pagkakataon para sa early retirement. Yan. 56. Yan daw ang bill na yan ay isang real choice to retire earlier at 56 after years of exhausting works. Yan ang nasabi po nitong si Representative Tino. Okay, so simulan na muna natin yung pambalita natin tungkol dito sa, naku, ngayon lalo na itong kaya bida na naman ngayon ito si ano eh. Bida na naman si Senator Bato de la Rosa. Siya naman ang mga ambidang-bida ngayon. Parang pelikula lang. Ha? Arestuhin si Bato. Ayan ha. Itong Philippine National Police, sabi nila kanina, lahat ng kanilang units, ha? Lahat ng units ng PNP, inutusan na. Ha? Hanapin at isilbi yung warrant of arrest dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court. Yun. Yun daw Department of Justice, siya mismo nagbigay ng kautosan o yung DOJ mismo nagbigay ng utos na ang ICC warrant ay valid kaya it will be implemented. Pag sinabi ro na implement ang isang warrant of arrest, alinsunod na mismo sa utos ng DOJ, regular na trabaho ng pulisyan. Sabi nito si PNP Chief, si General Jose Melencio Nartates Jr. Sabi niya, lahat ng PNP units ay binigyan na ng direktiba. Yan, so may utos na, nakalabas na ang kautosan. Si Nartates, sabi niya, kinumpirma niya na pinakilos na rin ng PNP yung isang tracker team in coordination with the Bureau of Investigation para hanapin itong si Senator Bato de la Rosa. Ang Philippine National Police nag-operate daw strictly under the rule of law. Ayan ha. So, nag-issue raw siya ng malinaw na instructions sa lahat ng local at specialized units at lahat ng any enforcement action concerning Senator de la Rosa must be executed with absolute transparency, full adherence to police operational procedures, and the utmost respect for human rights. Ayun, wala bang ano dito yung nanlaban, mga ganun? Paano kung nanlaban? Ayan, di ba?
Eh, pag-ayos

0: Ayaw man laban, ganun din ba utos? Pag ayaw man laban, palabanin. Parang narinig ko na dati yun eh. Diba? Pag ayaw man laban, palabanin. Okay, sabi ng PNP chief, sabi nito si Nartates, yun daw mga officers ay inatasan to exercise maximum tolerance and professionalism throughout the operation to adhere to legal procedures and constitutional rights. Yan. Sabi pa nito si Nartates, ang buong pwersa ng pulisya ay gagawin yung kanilang trabaho, yung kanilang mandato, without political bias as public attention intensifies over the ICC case. Yan, mainit kasing issue ngayon itong kaso na ito ni Senator De La Rosa sa ICC. So yung mandate daw nila malinaw, pero ini-emphasize niya sa lahat ng tao ng pulisya na ang operational discipline ay dapat nangingibabaw. Ha? Walang shortcut. Lahat ng pagkilos nila ay dapat nakasunod sa mga umiiral ng mga protocols at para maproteksyonan yung constitutional rights at mapanatili yung public trust. Yan. Tuloy-tuloy na yan. Ha? Ang dami na. Pati ang NBI. Naghahanap na rin kay Senator Bato de la Rosa. Yan. Ha? Sabi ng NBI, patutupad raw nila yan. Yung warrant of arrest ng ICC para dito kaya Senator Bato de la Rosa, patutupad daw nila yan, sabi ng NBI. Yan, ha? Sabi nito si NBI Director Melvin Matipag, sabi niya, ito raw agency will act promptly on the order. Yun. Ha? In order, the order is to arrest Senator de la Rosa, so we'll do so without delay. Yan sabi nito si Matipag. At binigyan din niya na itong operation will be conducted in accordance with the law and established procedures. Yun, ha? Mahigpit daw nilang susundin. Yan. Ang mga patakaran para matiyak na yan ay magagawa nila professionally. At binigyan din pa niya na ang mandato ng NBI is to enforce the law impartially. Walang kikilingan. Yun. Itong sabi niya, itong fugitive na si Senator De La Rosa ay aarestohin sa ayaw at sa gusto niya. Gusto niya o anuman. Dahil yan eh, kailangan ipatapad daw nila ang batas without fear or favor. Yun. Ha? So ang NBI, sabi nila, yung pag-aresto na yan base sa warrant ng ICC na inilabas laban dito kaya Senator De La Rosa, may kinalaman doon sa crime against humanity na kaugnay nitong drug campaign ng dating administrasyon ni dating Presidente Duterte. Yun, sabi pa ng NBI, wala daw legal impediment sa pagpapatupad nitong pag-aresto dahil ang Supreme Court hindi naman pinagbigyan yung TRO na hinihingi. So walang restraining order. Walang pumipigil, ibig sabihin. Kaya patutupad raw nila yung pag-aresto hanggat walang TRO. Yan sabi nitong si NBI Director Matibag. Ngayon, pag na-aresto itong si Senator Bato de la Rosa, ano kaya ang gagawin nila? Idediretso na rin nila sa dahig? Ha, ganun ba yan? Kaya dapat dito si Senator de la Rosa, baka nag-iisip na. Magtago ng mabuti. Ha, mahusay kaya sa taguan nito si Senator de la Rosa, lalo na pag may naghahanap. Sabi niya, pagbilang ko ng tatlo, nakatago na kayo. Di ba mga ganyan? No? Ayan ha, tatago-tago na. Kailangan mahigpit ang pagtatago para hindi ma-aresto. Kasi pag na-aresto ito, malamang diretso na ito sa dahig. Para doon kay dating Presidente Duterte. Kasi kung maghihintay pa itong NBI ng mga kasi may petisyon pa sa ano eh, 'di ba? May petisyon pa siya sa Court Suprema 'yun ng mga hindi pa nareresolba yung kung siya ba ay pwedeng ibigay sa The Hague o sa ICC, 'di ba? Kasama hindi pa nareresolba 'yan. Kung hihintayin pa nila kung pumabor kay Senator Bato, hindi siya madadala agad-agad doon. Habang walang desisyon, yung petisyon na yan, nakahain pa lang, walang makapipigil, para dalhin sa ICC, surrender siya doon, pag siya ay naaresto. Yan, hindi pwede mapigilan yan dahil walang utos na pumipigil para madala siya sa dahig. May petition sila sa Court Suprema, pero hindi pa yan nare-resolva. So wala pa yun. Not counted pa yun, hindi pa yung valid. Petition pa lang yan. So ibig sabihin, kung madala siya sa dahig, tapos inaksyon na ng Court Suprema yung petition niya, pumabor sa kanya. Halimbawa, pumabor sa kanya, wala na yun. Nandun na siya sa ICC. Nakakulong na yun. So, sabi nga, moot and academic. Hindi, wala nang kwenta. Wala na silang habulin . Nandun na . Di nila na maisosolidate sa Pilipinas . Hawak na ng ICC. Yan, ha? Pero may sagot itong si Director Melvin Matibag. Dito sa abogado nitong si Senator Bato de la Rosa. Kasi sabi nitong si Attorney, sino ba yung abogado niya? Ayun, si Attorney Jimmy Bondok. Dating singer to, di ba? Daw? Sa kanya na lang daw iserve yung warrant of arrest. Ayan. Sabi nitong si Director Matibag, aba, hindi pwedeng i-serve sa abogado nung taong subject ng warrant, yung warrant of arrest. Ayun. Dahil yung warrant of arrest, should be served personally, sabi nito si Director Matibag. Yan daw sa ilalim ng rules of court. Hindi raw niya malamang saan ang galing yung idea na yan na binigay sa mga abogado na sa abogado i-serve yung warrant of arrest. Baka raw nagkaroon lang ng mix-up na yung subpoena, yung summons sa warrant. Baka akala nito si Attorney Jimmy Bondok, summons o kaya subpoena, pwedeng iserve sa abogado. Ang warrant, dun lang sa wanted. Dun lang yan sineserve. Pag sa'yo sinerve yan, Attorney Bondok, ikaw ay kukulong. Di ba? Ikaw ma-arrestuin. Pag sa'yo sinerve yung warrant of arrest. Kaya lang nakapangalan kay Senator Bato de la Rosa . Kaya lalong magugulo yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. May report si Romel Madrigal. Ayun, yung Coast Guard daw naghigpit. Mga resort sa Occidental Mindoro sumasa ilalim sa safety inspection. Ayun ang report ni Romel Madrigal. Romel?
1: Naghigpit na sa pagpapatupad ng safety standards ang Philippine Coast Guard matapos magsagawa ng masusing inspeksyon ang Coast Guard Substation San Jose sa iba't ibang beach resort sa Occidental Mindoro. Katuwang ng CGSS San Jose, ang CG Marine Environmental Protection Unit Occidental Mindoro sa sinagawang Recreational Safety Enforcement Inspection nitong Mayo 21, 2026 bilang bahagi ng pinaikting na kampanya para sa kaligtasan ng publiko ngayong panahon ng pagdagsa ng mga turista sa mga resorts at baybayin. Sinuri sa inspeksyon ang pagsunod ng mga resort operators sa mga tinakdang regulasyon, kabilang ang pagkakaroon ng life-saving equipment, malinaw na safety signages, kahandaan sa oras ng emerhensya, at maayos na pagpapanatili ng kalinisan sa mga pasilidad. Mahigpit ding pinapaalalahanan ng mga tao ng Coast Guard ang mga resort management na tiyaking ligtas ang lahat ng recreational at swimming activities upang maiwasan ang aksidente, lalo na ngayong tag-init at panahon ng bakasyon. Ayon sa Coast Guard, bahagi ito ng kanilang Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement Program na layong mapalakas ang public safety at environmental protection sa mga pangunahing tourist destination sa bansa. Patuloy naman binabantayan ng Coast Guard ang pagsunod ng mga establishmento sa umiiral na safety protocols upang masiguro ang ligtas na bakasyon ng publiko. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Ayun, mabuti naman yun para safe ang mga nagbabakasyon. Diyan sa marami rin nagpupunta dyan . Dahil yan din kilalang mga resort dyan sa Mindoro. Okay, so tuloy pa rin tayo. Ito raw si Senator Bato de la Rosa, nandito pa sa Pilipinas. Sabi ng Criminal Investigation and Detection Group, kanina po sabi nila, eh, nandito lang yan sa Pilipinas. Oh, baka hindi nyo lang alam, ha? Eh, di ba? Sabi, sumakay ng helicopter, papunta Mindanao, baka sa iba na nakarating yun. Eh, di ba? Kung natatandaan nyo dati, si Alice Goo, sabi, nandito lang sa Pilipinas. Yung pala, nandun na sa Singapore, napunta na sa Indonesia, di ba? Doon na sa Indonesia na huli. Ayun, ha? Pero siguro, mas maganda nga si Senator De La Rosa, eh, dito lang sa Pilipinas. Kasi dito, pwede siyang talagang, pwedeng mahirapan yung mga huhuli sa kanya dito. Pero pag siya pumunta sa abroad, ha? Doon na siya madaling mahuhuli. Kasi ano doon eh. Ha? Wala na siyang, kumbaga, wala na siyang impluensya masyado doon eh. Wala doon yung mga kaibigan niya. Wala doon yung mga classmate niya sa PMA. Ha? Nasusuporta sa kanya. Kaya mas maganda kung dito lang siya sa Pilipinas. Kaysa kung lalabas siya ng bansa, mas madali siya mahuhuli. Lalo na pagka merong red notice ang Interpol. Yan, ha? Mas madali siyang mabibitag dyan. Eh, sabi nitong PNP, ang CIDG, nandito lang daw siya. Yan daw backdoor exit is an unauthorized exit point. Ha? Diba? Dyan sa Southern Philippines. Eh kahit unauthorized yan, eh, diba yan ang ginagamit. Tungkol dito kay Senator Bato de la Rosa, na siya ay bidang-bida na naman ngayon. Ito, si MMDA General Manager, Nicolas Torre III. Abay, nakisali na rin. Handa raw siyang arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa kung makikita niya. Ha? Sabi nito si Torre, ha, kanina sabi niya, eh handa raw siyang sumali di sa paghahanap kay Senator Bato de la Rosa kung uutosan siya ng presidente. Ayan, sabi niya, pag presidente nag-utos, automatic, no choice. Sabi niya, ha? May mga otoridad mismo nagsabi, legal ang warrant, pwedeng implement. Kaya pwede. Eh sabi nito si Torre, di ba siya yung ano eh, sikat na sikat ito, inaresto niya si Pastor Kibuloy, inaresto rin niya itong si dating Presidente Duterte. Yan, eh sabi niya, yan naman eh, kung makikita nila si De La Rosa, dyan sa area ng MMDA, kasi nasa gobyerno pa rin naman daw siya eh, kaya pwede niyang gawin yan, ha? Sabi niya, part pa rin naman daw siya ng gobyerno, kaya in terms of manhunt, pwede naman daw silang sumali. Binabantayan din daw nila yan. Balay mo, sabi niya, baka nagtago sa landfill, sa estero, sa kalsada, ay pagka ganun daw, pwede silang, pwede maaasahan daw ang MMDA dyan. Yun. Sabi niya, pero sa ibang area na may iba namang office of primary responsibility, eh sila na magtrabaho kasi whole of government ang approach dyan. Yun, ha? Ay, ang paliwanag nitong si General Torre. General pa rin naman siya eh. Kaya rin ano na, General Manager. Yun, dati ano eh. Ha? General ng Chief ng PNP. Ngayon siya ay General. General Manager ng MMDA. Ayun, ha? Ay, si Senator Robin Padilla, kanina eh, nagpaliwanag na. Hindi raw niya itinakas itong si Senator Robin Padilla. Ayun, alamin natin, may report dyan si Jojo Sikat. Jojo?
2: Nilinaw ni Senator Robin Padilla na hindi niya itinakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos ulang aminin ni Padilla na siya ang kasama ni De La Rosa na lumabas ng Senate building madaling araw ng May 14 matapos ang nangyaring barilan. Ayon kay Padilla, madaling araw ng Huwebes na magsabi siya kay De La Rosa na kailangan na niya umuwi dahil hinihintay na siya ng kanyang pamilya. Nakisabay sa kanya palabas si De La Rosa at hindi niya tinanggihan ang kasamahan dahil wala rin naman itong sasakyan at ang sasakyan ng Senate President Alan Peter Cayetano ang ginamit ito nang pumasok sa Senado noong May 11. Ibinaba niya si Senador Bato sa Makati na sinundo naman ng sarili nitong sakyan at hindi na niya alam kung saan ito sumunod na nagpunta. Binigyan din

0: panipadilla na hindi niya itinakas si De La Rosa dahil wala namang pumigil sa kanila sa pag-alis bukod pa sa wala namang warrant of arrest at sa daming pulis na nakaposte sa loob at labas ng mataas na kapulungan ay wala namang humarang sa kanila. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay. Ang report ni Jojo Sikat. Sabi ng abay, nakatulog yung mga pulis dun eh. Ha? Walang humarang eh. Eh di ba nung maaga pa, lahat ng lumalabas na sasakyan dun, sinisitan nila, tinitingnan nila, sinisilip. Eh pero nung madaling araw na, mukhang nakatulog na yung mga pulis. Inantok na. Wala na. Susunod dyan, baka yan ang mga imbestigahan nila. Kasi eto na yung statement dito si Senator Robin Padilla. Walang humarang sa kanila. So ibig sabihin, ha? Mukhang may hindi ka nais-nais dyan. Ha? Bakit ganun? Bakit walang sumita sa kanila? Relax daw sila eh. Yan, ha? So yun yung nangyari. Ay, nakisakay daw sa kanya, so yun. Ha? Ayaan nyo, si Senator Robin Padilla, iniimbestiga na rin, tinuturing siyang person of interest. Pag person of interest, ibig sabihin, hindi naman siya tinuturing pang suspect sa anuman. Ano. Pero pag person of interest, ibig sabihin yan, interesado sa kanya yung mga polis. Kasi pwede siya matanong, pwede siyang may alam kung ano yung mga nalalaman niya, pwede niya mabanggit. Ha? Pwede niya makuna ng impormasyon ng mga polis. Kaya ang tawag doon eh, person of interest. Ngayon, baka ito pati mga polis dyan maimbestigahan. Bakit ganun? Ha? Nakatulog siguro. Ayan. Okay, so tuloy-tuloy pa rin tayo. Nako, dito sa nangyaring putukan naman dyan, ha? Dyan sa Senado, sabi ng CIDG, sabi nito si Director, si Major General Robert Alexandro Morico, sabi niya, overkill daw yung ginawa nila dyan, kasi ang dami ng pinaputok na, ang daming putok eh. Sabi niyo to eh, yung ginawa ng Office of the Sergeant of Arms, ang daming pinutok daw nito, nung May 13. Eh, kaya sabi nito si
2: 15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
3: Thank God it's...
4: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. Yeah.

0: versus sanda niya. Ha? Kasi sabi nitong si Senator Robin Padilla, hindi naman niya itinakas eh. Pero sabi nitong si sanda niya, imbis na maging palusot, naging confession yung naging payag nitong si Senator Robin Padilla, sabi niya. Ha? Kasi parang ano daw, baka na FOMO, fear of missing out, ito si Senator Robin at kinatigong at Senator Bato. Ayan, yun tuloy, na-violate niya yung Article 17 ng Rome Statute. Ay isang kahihiyan daw yung pagkakanlong ng ilang senador sa taong nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Ayan, ha? Pero Representative Percy Sendanya, tatandaan natin na itong si Senator Bato de la Rosa, kahit ito si dating Presidente Duterte na nandyan ngayon at lilitisin sa The Hague, sa ICC, ano, sila ay presumed innocent. Hanggang ngayon, hanggat hindi yan natatapos yung trial at hindi napatutunayan sa korte na may kasalanan talaga sila, eh, hindi pa natin pwedeng sabihin na categorically na sila ay nagpapatay ng libu-libong tao. Wala pa yun. Ipipresume pa rin natin na sila ay innocent. Eh, baka sabihin nyo, hindi naman tayo korte. Sa korte lang yun, di ba? Pero yun na rin yun. Itinuturing sila na sila ay walang kasalanan so far, di ba? Wala pa. Kailangan patunayan muna yung kanilang pagkakasala bago natin sabihin talaga na totoong sila ay nagpapatay ng libu-libong mga tao. May report si Jojo Sikat. Yun, yung paghubog daw ng mga gold champion mula sa grassroots level. Ayan, ang sinusulong ngayon ng Chesa. Ha? Magastos lang kasi yung golf. Eh. Meron kaya silang support ang bibigay dyan. Alamin nga natin yung report na yan. Ito si Jojo Sikat. Jojo!
1: Isinusulong ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA ang paghuhubog ng future champion sa golf mula sa grassroots level matapos nang buksan ng CHESA ang dalawang golf course para sa grassroots development ng golf. Ang dalawang golf courses ay pinamamahalaan ng CHESA upang makatulong sa pagpapaunlad ng golf sa grassroots level at makatulong ng mga susunod na golf champion sa bansa. Sa paglulunsad ng programang Fairway to the Future, sinabi ni CHESA Chief Mark Lapid na kabilang ang Globe Intramuros Golf Course at ang Zamboanga Golf Club sa mga magsisilbing training grounds para sa mga batang golfer. Ayon kay Lapid, katuwang ng CHESA ang Department of Tourism dito nga sa pagsusulong ng sports tourism sa bansa. Aniya, sumasalamin din sa rehabilitasyon dalawang golf course upang mapabuti ang kanilang mga pasilidad. Bukod sa Club Intramuros sa Golf Course of Zamboanga Golf Club, may 16 pang golf courses sa iba't ibang bahagi ng bansa ang lalahok sa programa bilang training venues para sa mga golfer na 18 taon pababa. Kabilang sa mga kalahok na golf course ay itong Kapjanhay Golf Club sa Baguio City, Veterans Golf Club sa Quezon City, Mactan Island Golf Club sa Cebu, Iloilo Golf and Country Club at Apo Golf and Country Club sa Davao City. Ang Fairway to the Future program ng Philippine Sports Commission at National Golf Association of the Philippines sa katuwangan CHESA at 18 golf courses sa bansa upang magbigay nga ng golf education sa pamamagitan ng school-based at community level instruction. Bukas din ang programa hindi lamang para sa junior golfer at public school student kundi maging sa mga anak ng caddies, greenkeepers, club staff, out of school youth at ibang pang nais matutunan ng golf basta pasok sa itinakdang age bracket. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yun ha, maganda rin yan ha. Diyan tayo, yung tennis, umokay na. Meron tayong international ngayon na world class na tennis player, di ba? Si Alex Ayala. Eh siguro dito sa golf, dito wala pa tayo. Eh baka itong magsimula. Sabagay ito si Senator Lito Lapid. Alam niyo, may sarili siyang golf course sa bahay nila eh. Doon sa lugar niya, may sarili siyang kaya lang ilang holes lang 'yun eh. Hindi talaga kumpletong golf course, ano, may

0: ilan ilang lang. Lima lang yata, limang holes lang yata. Nabanggit niya dati, hindi ko lang alam kung in-improve na niya kasi matagal-tagal na rin 'yan nangyaring nakalaro ko ng golf to si Senator Lito Lapid. Naikwento niya, nag-iimbita siya doon sa kanyang lugar. Meron daw siya doon, maigsi lang. Eh baka pinalaki na rin niya ngayon. Hindi natin alam. Pero anyway, yan pong maganda yung magiging programa na yan ng CHESA. Para sa mga kababaan, 18 years old pababa. Yung mga gustong matuto niyan, madali lang po. Yun lang, kung bibili kayo ng gamit, medyo may kamahalan, ang mga gamit diyan sa golf. Pero pag may gamit ka na, kung di ka naman maarte at gusto mo laging bago, kahit luma na, okay pa rin, matututo ka diyan. Eh, nung medyo bata-bata pa akong pinagsimulan ko niyan, lumang golf set. Luma, talagang luma, old style, na pinagsimulan ko yan. Eh, ganun din naman, okay na, hanggang na, siyempre, pag di ka pa marunong, nung natuto na, medyo okay na, nag-ipon-ipon para makabili ng mas maganda-gandang gamit. Okay, may report naman si Joe Manlapas. Itong Disyembre, diniklarang National Volunteer Month, aprobado na sa House of Representatives. Alamin natin, report, Jong.
1: Kuya Raul, magandang umaga ulit. Magandang hapon. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na nagdedeklara sa buwan ng Disyembre bilang National Volunteer Month at December 5 bilang National Volunteer Day upang higit na maisulong ang volunteerism sa bansa. Nakakuha ang House Bill number 4706 ng 263 na boto pabor at isang abstention. Sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Bongbongi III at House Majority Leader Sandro Marcos, layunin ng panukala na ambyenahan ng Volunteer Act of 2007 upang gawing opisyal ang taunang pagdiriwang ng volunteerism sa bansa kasabay ng pandaigdigang paggunita sa International Volunteer Day tuwing December 5. Inatasan din ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency na manguna sa mga aktibidad habang hinihikaya ang lahat ng ahensya ng gobyerno, LGU, state corporation at pribadong sektor na makilahok. Ang panukala ay inakda ni Pangasinan Representative Marlene Remisias Agabas kasama ang iba pang mga mambabatas. Ayon kay Agabas, layunin itong mapalawak ang partisipasyon ng publiko at higit na kilalanin ang ambag ng mga volunteers sa lipunan. Ako si Jong Malapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan ha. Ito, meron na namang isang broadcaster na binaril at napatay, ano? Isa po itong broadcaster dyan sa Barm. Siya ay napatay. Malapit dun sa barangay hall ng Fort Pickett sa Miladegao Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung SGA Barm. Kagabi po ito nangyari. At kinilala ng mga polis yung napatay si Nestor Micator. 56 anyos ito. Isang broadcaster dyan sa Barm at siya rin Islamic preacher. At base dun sa investigasyon, siya, itong biktima at itong kanyang asawa ay pauwi na sakay ng kanilang motorsiklo pagkatapos bumili ng pagkain para sa kanilang hapunan dun sa population area sa Pikit, Cotabato. At malapit na, 50 meters na lang sa kanilang bahay. Pero pagdating nila doon, dalawang motorcycle riding gunman, riding in tandem ito, ang bumaril dito kay Micator. Binaril siya at tinamaan sa ulo. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Yung asawa naman, hindi naman siya nasaktan. Okay, so yan ha. Kaya minsan delikado . Kaya nakikita ko sa mga insurance, pagka mag-apply ka insurance, pagka-broadcaster ka, mukhang ano eh. Ha? Nagbabago ang premium eh. Tumataas eh, o kaya hindi ka tatanggapin eh. Ha? Ganyan na nangyayari eh. Okay, tuloy pa rin itong ating mga balitaan. Sa iba pa natin mga balita, itong si Senator Risa Ontiveros, Senator Erwin Tulpo, nanawagan dito kay Senator Bato de la Rosa na sumuko na. Ayan, sabi nitong dalawang senador, dapat daw sumurrender na. Dahil lang ang Department of Justice ay nagsabi kailangan ipatupad na yung warrant of arrest ng International Criminal Court. Sabi nito si Senator Erwin Tulpo, sabi niya, pagdarasal na lang niya itong si De La Rosa in good health. At ito naman si Senator Ontiveros, sabi niya, nagdarasal din siya para sa peaceful and lawful resolution nitong sitwasyon na yan. Ayun, ha? Kasi nagtatago pa eh. Kaya ganun ang sitwasyon ngayon. Okay, update naman natin para sa fuel price next week. Ito ay base sa nakalipas na 4 na araw na trading dyan sa Mine of Plat Singapore o yung MOPS. Kailangan nyo pong maganda na naman dahil ano na naman tayo. Dagdag presyo na naman. Sa diesel ay nasa piso hanggang 1 peso and 30 centavos per liter. Yan na naman ang pwedeng increase. Sa gasolina naman, 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos per liter. Yan naman ang increase. Ayan, ha? Kaya dagdag presyo na naman. Paunti-unti, pero tumataas, di ba? Paunti-unti lang. Sunod-sunod naman yung pagtaas nito. Ilang beses na, ilang linggo na puro pataas ang takbo ng presyo ng fuel. Kaya expect nyo na raw na panibago yan. Ito, estimate pa lang ito. Pwedeng magbago pa yan kasi meron pang trading ngayong araw na ito. So yung trading ngayon, tapos na rin yung trading ngayon. So doon natin makikita. Kaya by Monday, alam na natin kung magkano. Yun na yung final. Kung magkano yung magiging increase. Kung hindi magbabago yan, increase pa rin ang ating aasahan next week. Ang MMDA naghahanda na rin para sa tag-ulan. Ngayon po ay inaasikaso na nila yung pagpapaluwag sa mga waterways sa Metro Manila. Sinimula na po nila yan. Ang sabi ng MMDA, sabi nila, nagsimula na sila ng declogging ng mga waterways, desilting ng mga ilog, at ininspeksyon na rin nila yung mga pumping station dahil nga dito sa concern ng pagbaha. Ngayon malapit na ang tag-ulan kailangan na raw yan. Sabi nito si MMDA General Manager Nicolas Torre III, sabi niya sila raw ay naghahanda na, last month pa raw sila naghanda, pero sinasabi niya na itong mga nakalipas na araw ng pag-ulan nakita nila kailangan pa rin nilang mas marami pang gawin kasi may baha pa rin, nagkakaroon pa rin ng pagbaha. So yung paghahanda raw nila dito sa tag-ulan na ito, nagsimula months back pa. Pero base dun sa mga naunang mga pag-ulan, talagang marami pa raw silang kailangan gawin. Mga adjustment, kasi based dun sa mga first rains, yung mga naunang pag-ulan, may mga baha pa rin sa mga lugar na binabaha talaga. Sabi nito si Torre, yun daw basura, ayan ako basura, ang nananatiling isa sa major causes ng pagbaha sa Metro Manila. Ayan, sabi niyang MMDA, ayan, natanggal na raw nila yung 7,000 tonelada ng basura. Taon-taon daw ganyan ang naaalis nila sa mga waterways. At iba pa, meron pang 5,000 tons mula naman sa mga pumping station. Problema rin nila pagbaha. Problema ni yung mga baha-baha, katulad dito yung mga baha sa Metro Manila. Malaking problema rin ni traffic, nakabaha. Ha? Alam niyo yung ginawa ni solusyon dyan? Tawag niya yan smart tunnel. Ha? Pero silang tunnel na pagka walang baha, daan.

daanan ng sakyan. Palang ulan, daan sa sakyan. Pag may ulan, daan naman ng tubig. Yan. Eh malalaki pre, tunnel yun, masasakyan, malaki, di ba? Ginamit nila doon mga boring machine, katulad ng ginagamit ngayon sa paggawa nyo, yung Metro Manila subway front na yan. Yun, yung tunnel boring na ginamit nila doon. Sa ilalim noon, sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, ginawa nila yan. Kaya ngayon, eh malaki yun. So yung baha, mabilis humupa, kinun eh. Tapos eh, pag lang daanan ng mga sasakyan. So, awas din ng traffic, di ba? So, pwede rin natin dito sa Manila yan. Kaya alam, iba problema na naman yung right-of-way na yan. Daanan ng tunnel, di ba? Pero siguro madaling solusyon na yan. Meron na tayo batas ngayon dyan eh. Kaya nga ito, no? Kaya nga itong Metro Subway Project yan eh, nag-proceed dahil national na yun. Ha? Yung problema dyan sa mga right-of-way na yan. Kaya siguro yung ismanel na yan, na pagka sa Malaysia, no, sa Kuala Lumpur, pagka walang ulan, para sa traffic, para mapalawin yung traffic. Pag ulan naman, para sa baha, para maiwan yung pagbaha ng lim. Bilis humupa, making tunnel yun. So kung yun ay naka-drainage na umuulan, yan laki sa lang, ha? Maraming tubig ang maibubog kaagad noon. Kaya hindi na yun na hindi na natin kakailanin yung mga tinatawag nilang mga yan, yung mga parang cuts na mga big, di ba? Yan. Yun na nilang na yun. Mga tawag nga nila, smart nil kasi pwedeng pambawas ng peak, pambawas din ng baha. Yung siguro magandang ipatop natin dito. Baka hindi pa lalaman ng ating ating mga mababatas. Eh, ganyan na ng batas yan. Maga na rin natin dito. Ang National Commission of Senior Sense ang nagpaalala po sa pliko at sa mga private entities na itong National Senior Citizens ID ay nagpo-provide din ang valid government recognized proof of identity. Yan. Meron kasi tayong sa senior citizen. May ID yan, di ba, galing sa OSCA, sa mga LUs. Iba pa yun dito sa Senior Citizen ID ng National Commission of Senior Citizen. Iba pa rin yun. Itong Senior Citizen ID ng National Commission of Senior Citizen, nandun na po yun sa e-gov, e-gov PH. Yun ang sa e-PH app. Doon na yan. Makita nyo, pagka nag-gumawa niya, nandun. Yung sa akin nga, yung e-gov PH ko, nandun na yung ID, meron akong TIN ID, wala naman akong ID, pero pagdating sa e-gov, meron akong TIN ID, nandun. May NDI clear pa, nandun din. Meron pang PIL ID, nandun din. Lahat ng ID, yung mga ID nandun eh. Hinihintay ko nga yung bus license, baka nandun eh. Para na sa e-gov, may pa nang nandun, lahat yung ID. Andun yung ID na pilot pag ibig dyan na SSS wala ay nakikita doon. Pero maganda yun kasi nandun. Sa bagay nire-realize na rin naman yan yung digital ID. Lalo na siguro doon sa e-gov at kasi yan, official yan eh. Government website, government app yan yung e-gov ID pa. So yan sa e-gov nandun na yung Senior Citizen ID para sa iba yan eh. Dito yung pan-disk na meron pang kasamang booklet para sa mga groceries. Ito eh. Pero rin, nagagamit sa discount ito sa National Commission on Senior Citizen. Kasi rin yan eh. Senior Citizen ID yan eh. So, magpapilala rin. Actually, yung mga discount sa restaurant, kahit anong ID po yung pakita, basta andun yung birthday. Makita mo yung birthday dyan. Malalaman na senior citizen talaga. Mamaya atuin natin yan dahil may repidyong malapas. Ito, 38 ano kalang batas. Isinulong na para sa pangunan si Spobo GD. Alam na natin yan, ha?

Yan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o expandable envelope o paper bag na sinasabing basura pero ang totoo po yung laman ay limpak-limpak na salapi. Ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelopmental journalism na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa bang inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Biyernes na, o diba? Ngayon po'y araw po ng Biyernes, ika-22 sa buwan po ng Mayo, sa taong 2026. Ngayon po ay TGIF tayo at TGIRJ. Thank God it's Friday. Thank God it's RJ. Ano po? Napakarami pa rin pong usapin na nagaganap dito sa ating bayan. Ano po? At marami pong mga bagay na hindi ho maipaliwanag dahil kung nakikita po natin yung pong matinding paghahanap nila kay Senator Bato de la Rosa, di ba? Doon po nakatuon lahat, eh, di ba? Dahil ang Justice Department kahapon ay naglabas sa kanyang press con na nagsasabing ko mo hindi daw nabigyan, ano? O napagkalooban yung apila ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa, maging yung apila niya, ano, na mabigyan sila ng temporary restraining order para hindi siya muna hulihin at ipa-epekto yung pong warrant of arrest ng ICC. Aba, eh, para bagang naging hudyat yung pong hindi pagkakabigay ng TRO, ano po. At ang mga interpretasyon po, karamihan, ay nagsasabi na yan daw eh, senyales na, na pwede na siyang arestuhin. Samantalang, nakalimutan na nila na mismo pong ang Korte Suprema nagsabi na bagamat nga't hindi sila mag-i-issue ng TRO, ay mananatili po nilang pag-aaralan yung pong kanyang petisyon. Di po ba? So hindi pa po nabibigyan po ng kasagutan yan, parang pinangungunahan na po nila ang Korte Suprema at sila ay nag-issue na kaagad ng pag-aaresto. Di po ba? Yun po ang mabigat dito, no? Dahil nag-iingat din ang Korte Suprema dahil binibigyan ng karampatang respeto ang kanyang co-equal branch, ano? Na sangay ng ehekutibo. Dapat sana ang interpretasyon ng ehekutibo dito, yung mismong nailabas na ng ating Pangulong Marcos, no? Na wala siyang kautusan, di po ba, na mag-aresto o magbigay ng pagpapa-aresto dito kay Senator Bato de la Rosa, di po ba? So dapat eh, hanggat hindi pa po na-resolve yan ng Korte Suprema, mas mainam na bigyan din nila ng karampatang respeto ang Korte Suprema na mapag-aralan ito ng mabuti para maiwasan ang kapahiyaan. Ano po? Kasi pag nagkaroon po ng kagaya nito, nagagastos na rin po ang gobyerno natin, eh, di ba? Sa ika nga, eh, pagdideploy ng mga pulis, no? Para huhanapin itong si Senator Bato de la Rosa, samantalang paano kung pag sinabi ng Korte Suprema na hindi muna ipatutupad yan dahil kailangan dumaan muna sa mga hukuman natin dito sa ating bayan. O paano ngayon itong mga pinaggagasta para siya po ay habulin o kaya ay arestuhin, di ba? E then nabaliwala na. At saka isa pa po, nalalagay na po sa alanganin din

yung pong ating yung ating pong paninindigan ano sa ating soberenya. Ibig sabihin ang banyagang korte na ito ng ICC ay mas nakahihigit pa ba sa ating konstitusyon? Ito po ba ay nakahihigit sa ating Korte Suprema, samantalang ang mga ilalabas na pahayag o kautusan ng Korte Suprema ay hindi naman niyang kikilalanin ng ICC. No, kagaya no, nandun na ang Tatay Digong. Kung nagkamali man sila noon, di po ba? Eh, paanong uulitin na naman nila? Tapos pagka naglabas ang Korte Suprema ng pahayag at sinabing, hindi, dapat manaig pa rin ang ating konstitusyon. Hindi naman na natin mabawi, kagaya ni Tatay Digong, hindi natin siya mabawi doon. Samantalang ito pong kay Senator Bato de la Rosa, bagamat siya po isang sitting senator, ano po, napakarami po niyang mga trabaho kung tutuusin na dapat gawin, ano, gampanan. Pero itong ang ginagawa sa kanya ngayon, tila wine-weaponize po ang ating mga batas, ano, nakarating na nga po sa United Nations Human Rights Council, ano, tulad ng ating nabanggit kagabi na siyang tatalakayin natin ngayon dahil may naghain na po mga grupo ano dito sa United Nations Human Rights Commission para tingnan yung estado ng ating bayan na tila sobra ang pamumulitika at ginagamit na po ng kasalukuyang ika nga may poder ng kapangyarihan yung pinaka-kapangyarihan na kanyang tangan para po i-weaponize ang mga batas natin, no? Para favorable, siyempre, para sa kanila. At ang pinakamaganda, pinakamalaking ebidensya dyan ay yung nangyari. At ginawa nila kay Tatay Digong, isang taon na po nakalilipas. Di po ba? So, at ito ngayon, ang maganda rito, dahil ito ay lehitimong naipasok na sa United Nations Security, kumbaga, mapapag-usapan sa United Nations Assembly. Yun po ang maganda ron, ano? At dito makikita natin, naalala nyo, nagsimula ito dun sa isang hapon, ano? Yung isang hapon na nandyan sa United Nations na nakapansin ng tila hindi magandang pagtrato sa ating Pangulong Duterte dyan sa ICC, di ba? At kung kayo ay naniniwala sa divine interference, ano po, yung tinatawag nating divine intervention, alam niyo naman din siguro na itong si Donald Trump ay kaalis lang po ng China, di ba? Bumisita din sa China, no? At kasalukuyan, ang bisita naman ng China ni President Xi Jinping ay si Vladimir Putin naman ng Russia, no? Napag-usapan pala ni President Xi Jinping at saka ni Donald Trump ng President ng Amerika dahil inilapit po kay President Xi Jinping ni Donald Trump yung issue patungkol sa ICC ano na parabagang ito ay gumaganap ng kanilang mga tungkulin na lagpas na sa kanilang kapangyarihan particular na sa mga hindi miyembrong kagaya nila di ba dahil kung maalala nyo nag-issue ng warrant of arrest para kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel, no? Na hindi din naman member ng Israel ng ICC, di ba? At kalaunan, noon ay, nung nauna pa ay ang mga sundalo ng mga Amerikano na nagkaroon daw ng mga hindi magandang ginawa dyan sa Afghanistan, ano? Na gustong imbestigahan din ng ICC. Doon sila na-sanction, eh. Doon sila na-sanction ng Amerika sa utusan ni President Donald Trump, no? Tapos meron din pong in-issue na warrant of arrest para kay Vladimir Putin, naalala niya, dahil nga doon sa sinasabing naging gera naman ng Russia at saka ng Ukraine, ano? Kaya nandahil po diyan, kung makikita nyo, ang mga naging tugon ng mga bansang ito, nag-sanction ng Amerika sa ICC, di ba? Ang Israel ay ganyan din, ano? Bukod sa naglabas po ng mga matitindi nilang mga objection, naglabas din sila ng mga tila parang sanction din, ano? Patungkol sa mga ICC na judges. At ang Russia, nagkaroon po sila ng pagdinig in absentia. Doon mismo sa Russia ginawa, nilitis yung mga ICC judges, no? At yun ay kanila pong pinatawan na matitinding parusa. Sipin nyo, ha? Nagkaroon ng pagdinig sa Russia in absentia. Wala naman doon yung mga taga-ICC. Pero gumawa sila ng sarili nilang pagdinig, no?
doon sa kanilang ikang pakiramdam nilang panggigipit na ginagawa ng ICC sa kanila, no? Kaya itong paghihikayat ng Amerika sa China at maging sa Russia na aksyonan itong sobrang pakikialam ng ICC, di po ba? So ang kagandahan na to, kumo iba pa po itong kay Donald Trump na kanyang iniinganyo yung kanyang mga kapwa superpower tulad ng China at saka ng Israel at saka ng Russia para bigyan po ng ikangay mga sanksyon itong ICC sa labis na pakialam nila sa mga ibang bansa. At kasama na po doon yung pong yung umiiral ngayon na tatalakayin dyan sa United Nations Assembly yung patungkol doon sa hinain ng isang grupo, no, na ikangay mga human rights, ano po, na grupo na nagsasabing nababiolate na ang human right o karapatan pantao ng dating Pangulong Duterte. At ngayon, mas maganda ang argumento nila dahil doon din sa paglabas ng mga 18 magigiting na mga sundalo, di ba? Opo, no, dahil sa paglabas nila at nabunyag yung pakikipag-ugnayan ng dating Senador Antonio Trillanes dito po sa mga kawani ng ICC at nagkaroon pa po ng pagpunta rito sa ating bayan at noon ay parang pagkipag-ugnayan ng dating Congressman Saldico, ang dating Speaker Martin Romualdez, di po ba? Apo, at dito nagkaroon pa ng pagkakataon na sinabi nitong mga 18 sundalo na ito na nagpapalit pa sila, no, ng mali-maletang peso into dollar dahil daw ibibigay daw dun sa mga foreigners na yan. Lalo na po, meron pa namang Korte Suprema, di ba? Dahil dudulog ang taong bayan sa Korte Suprema para ihayag, ano, na hindi pabor na baguhin ang konstitusyon lalo na kung ang dahilan ay pagpapalawig ng kanilang mga termino, no? Meron pa nga sinasabi na tataasan daw yun daw pong kwalifikasyon ng kandidato at gagawin na daw 50 years old para hindi mag-qualify ang pangalawang pangulo, di ba? Ang daming senaryo na binabanggit, ano, para lang mapigilan ang ating pangalawang pangulo. Kaya lang ang nakalimutan talaga nila ay may Diyos po tayo, no? Ang Diyos po ay kumbaga sa dasal ng taong bayan, siya'y kumikilos na naaayon sa takdang panahon niya at magugulat na lang kayo sino ba nakapag-isip na magkakaroon ng ganong klaseng pagpapalit ng liderato dyan sa Senado na biglang susulpot dyan si Senator Bato de la Rosa na kanilang ikinataranta. At ngayon, ayun na nga, no? Pati si Robin Padilla, pinag-iinitan nila na para bagang lumalabas sa pwede daw bang kasuhan ng aiding and abetting dahil ba't daw tinulungan makatakas. Eh parang nakalimutan na nila, hindi naman po valid yung warrant of arrest. Hindi pa po nadideklarang valid yan ng Korte Suprema. So therefore, wala siyang warrant, di ba? Kasi kung valid yan, eh di naglabas na po ng local warrant, no? At nakakuha na ng kopya ang NBI. Di ba? Opo, eh, kaya nga wala silang makuha. Kasi may question pa po ng legalidad. Kaya yan, eh, hindi pa nadedetermina ng Korte Suprema. Kaya malamang sa hindi, itong mga ikinikilos nila ngayon, eh parang tila bukod sa pagda-divert ng mga issues ng mga nangyayari dyan sa United Nations sa sa pagpuna sa kasalukuyang administrasyon, aba eh kumbaga parang nakikita po natin na para tayong nasa isang martial law status kahit wala naman deklarasyon, di ba? Kasi ang mga kritiko ng gobyerno, kung hindi ka talaga kasuhan, no, ikaw ay talagang iipitin, di ba? Kagaya niyan, nag-press con kanina ang NBI, no? At sinasabi yung kung si Vice Mayor Harold Respicio, eh attorney yun, di ba? Dahil daw po doon sa isang pagtitipon, eh nagpaparabagan daw yung kanyang panawagan, yung kanyang speech, no? Eh bordering na daw to inciting to sedition. Di ba? Parang ganun, ano? So talagang binabantayan lang talaga nila yung mga kritiko ng administrasyon at hinahanapan po ng maikakaso, kumbaga, hanapan ka talaga para kagipitin, di po ba?
So ito po ang

0: bigat, no? Para bagang ang taong bayan na nakita naman nila ang resulta nung nagpunta po diyan sa Senado, sa Senate grounds, no? Nang dumating si Senator Bato de la Rosa at nung naglabasan nga itong mga nasa minorya ngayon na sila Senator Erwin Tulfo, sabi nga niya binasa pa daw yung kanyang sasakyan, pinagmumumura daw siya nung siya'y lumabas, di po ba? Ayan po eh, yan yung makikita, ang pulso ng bayan, di ba? Pati nga ang NBI Director, eh, ganun din, ano? Pinagmumumura din ang taong bayan. So saan ka naman nakakita kung maganda ang inyong ginagawa sa bayan? Yan ba ang matatanggap nyo? Di siyempre, ang matatanggap nyo eh, papuri, di po ba? Papuri, kagaya ngayon ng ginagawa ng karamihan ng taong bayan, ano? Lalo na yung silent majority, na tila natuwa nung nagkaroon ng change of leadership diyan sa Senado dahil mukhang nagkaroon ng direksyon, ano po, na hindi ho ito magiging partisan, lalo na sa pagtalakay ng impeachment ng pangalawang pangulo. Kahit na po yung mga reporters na nandiyan sa Senado, sa pagtatanong nila dito kay Senator Bongo, kay Senator Robin Padilla, maging dito po kay Senator Senator Amy Marcos, no, na sinasabi ibabasura niyo na yung kanyang impeachment complaint sa pangalawang pangulo. O inilinaw po nila, napag-usapan kanya nila kasama ang minorya. Sabi ni Senadora Amy, sana maging ang mga nasa minorya ngayon ganun din, ano, pakikinggan kung ano po yung reklamo at kung may batayan ba, may ebidensya ba talaga, maging neutral, ika nga, ano? Kasi maalala nyo, dyan po sa, ika nga sa Senado, ano? Meron pong lumaban sa Vice President natin ng pagka-Vice President, yan si Kiko Pangilinan, tama? Pati itong si Tito Soto, di ba? Si dating Senate President. So baka umiral din yung kanilang nakasentro na sa pagpapaimpil sa ating pangalawang pangulo, maging si Senadora Risa Ontiveros, di po ba? Di ba na very known, ano, na kritiko ng ating pangalawang pangulo. So hindi po ito yung pagbibintang nila sa ating mga member ng majority na siguradong di nila i-impeach ang ating pangalawang pangulo kasi panig sila sa kanya, ganyan. Teka lang, sa kabaligtad na sitwasyon, kayo gusto nyo siyang impeach. Ang tanong, paano kung pagdating sa pagdinig at lumabas na hindi tama o mali yung po mga ebidensyang ipinapataw sa kanya, yan ba makapagbabago din ang inyong isipan? O yung boto nyo po yes pa rin? Di ba? At mapag-usapan, ano ba magandang maidudulot niya pag nagkataon? Isipin nyo na sinulong niya ng Administrasyon Duterte. Kung lumawig yan, ano? Karamihan ng public transport ay solar na, solar powered o battery powered. O edi kung ngayon, nagkaroon ng ganitong sigalot sa gitnang silangan na naka-apekto sa produktong petrolyo, o edi hindi maapektuhan ang transport sector dahil nasimulan na pala kung ilang taon na yung pong transition to a electronic vehicle, di ba? Electronically powered vehicle. O di at least, nauna tayo, di ba? Ngayon hindi eh. Hanggang ngayon, yan pa rin po ang pinag-uusapan, di ba? Samantala, no, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Kay bilis talaga. Di ba, li po? Padadaanin lang natin saglit ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Talagang hindi nyo talaga ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo muna po mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko naman po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ipagpaumanhin nyo na po, pagpasensyahan nyo na po. Pero di bali, dahil matapos lamang po ang ating programa, may kasiguraduhan naman po yan. At garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ayan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at dito ko nakikita ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion na sasabi sa aking sarili na nako, itong mga klase ng mga komentong ito at opinion ang mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At syempre, nabubusog na rin katatawa mag-isa. Bago pa po ako maghapunan, dala ng inyong mga biro. Grabe talaga. Nako, maraming salamat po talaga sa gabi-gabi ninyong pagsusuporta at pagtitiwala sa inyong kakampi. Naka-isang linggo na naman tayo ngayon araw na ito. Biyernes na naman kasi. At sa Lunes na naman po tayo uli magkikita-kita. Diba? At ito na nga, no? Komo ngayon kasi pinalalawig nila ng husto at parang pinagugulo yung sitwasyon kay Bato de la Rosa. Kay Senator Bato de la Rosa, no? Parang nga hindi na mapag-usapan yung ibinunyag ng dati pong chairman ng MECO, no, Manila Economic Cultural Office diyan sa Taiwan, ano, na si Lito Banayo. Dahil yung kanyang isiniwalat noon na meron na daw nakapagsabi sa kanya na nagkaroon daw po ng mga pagpupulong diyan daw sa isang luxurious hotel, no, na siya ngayon pinagpupulungan ng mga politiko. Eh, nabunyag na nga po ang pangalan. Soler daw pala yan, sabi ni Senadora Aimee. Malapit sa Manila Bay, eh, di ba yun ang sabi? So lumalabas, ang pinagpupulungan nga daw po, ayun nga, no? Yung mga alok sa pagpapaimpeach sa ating pangalawang pangulo na on the spot, 20 million, no? Cold cash. Pagkatapos ito, di umano ha, revelasyon po ito noon, ha? Tapos eh, yung pong sinasabi nga na may mga hard funds ng 150 million to 250 million. Siyempre, iba dyan for later release, ano? At alam niyo naman, pagpasok ng July, ang pag-uusapan na pong budget, 2027 eh. Di ba? Ganun po yun eh. At yan na daw po yung election budget pag nagkataon. Kaya itong mga budget na gagawin nila sa hinaharap, huwag daw katakutan. Kasi hawak nila ang poder ng kapangyarihan dyan sa Kongreso, di ba? So ngayon, kung gusto nila isulong ang isang constitutional assembly, okay, kailangan tanggalin muna nila yung vice president. Yan ang mga pinag-uusapan nila. Saan? Di sa pamamagitan ng isang impeachment, di ba? At syempre, pag nawala ang vice president, hindi na rin siya makakatakbo sa 2028 dahil kaakibat ng parusa niya ay perpetual disqualification eh. Di na siya pwede tumakbo sa isang public office. At di lang yun, ang mangyayari tuloy, hihirang ng vice president ang Pangulong Marcos, di ba? Pwedeng sa hanay ng Senado o kaya sa Kongreso, di ba? No, pag nagkataon, di ba, namumuro, no? Sa Kongreso, yung pinsan niya, pwede. Mga ganun ba? Pag sa Senado naman, eh baka yung dating Senate President. Na hindi naman niya alam na matatanggal siya noong May 11. Di ba? Hindi naman nila alam yun eh. So yung mga kabahagi ng mga pagpupulong para mapawi ang agam-agam ng mga kongresista dahil yung mga panahon na yan, pinagninilayan pa ang pagboboto na mag-yes ba kami o mag-no-no kami. Eh kasi malapit na ang 2028 election. Eh talagang liyamado-liyamado naman ang Vice President. Di ba? So para mapawi ang kanilang pangamba at di kayo matakot sa galit ng taumbay,

O pag nagkaganyan, yan nga po yung sinasabi pampawi nila ng kanilang pangamba. Dahil wala na ho silang oras. Malapit na ang 2028, no? So dadaanin na lang talaga sa pondo dahil sila pa may hawak ng budget. Eh. Nakalimutan ata nila na meron pong oral argument nung sa mga nakaraang budget na kanila rin sinalaula. Di ba? Hindi pa po tapos dahil mabilis yung mag-desisyon ng Korte Suprema matapos ang oral argument. Dahil kung maaalala nyo, sa PhilHealth, di ba? Matapos ang oral argument nun, ilang buwan lamang po ay naglabas na agad ng desisyon ng Korte Suprema at pinasosole, di ba? Yung kinuha nilang savings, di po ba? Na 60 billion, tama? Kaya nga yun ay inilagay nila doon sa kanilang pagbabalangkas ng budget pang 2026. Hindi pa nga pinasosole yung 60 billion, inilagay na nila sa budget ng 2026. Naniguro na sila. Para pag sinabi ng Korte Suprema, isoli yan, o hindi, meron tayong pansosole. Dahil andyan eh, nakalagay naman sa budget yan eh. Di ba? O, saan paraan? E di kundi sa koleksyon ng gobyerno, ipangungutang natin. Di ba? Ganun lang kasimple ang solusyon nila. Di ba? Kaya wala akong takot na gumastos eh. May magbabayad naman eh. Sino? Ikaw at ako yun. Di ba? Ang magbabayad. Di ba? Tapos yun pa, lumalabas. Yung mga nabubuo na nga nila mga plano. Hindi naman nila sukat akalain na babalik si Bato para lang baguhin. Senado, ang liderato. Kaya ngayon, mula Lunes hanggang Miyerkules sa susunod na linggo, eh namamura na naman po na maaaring may mga paggalaw, no? May maaaring may paggalaw na pagtatangka na palitan ang liderato ng Senado. Pero bago nila mapalitan 'yan, solid na po yung 13, no? Kumbaga, sila ay nakatikim na po ng kaguluhan sa Senado noong May 13. Tama? Nagkabarilan doon. Tapos nakita nila ang puwersa ng gobyerno. Saan ka ba naman nakakita? Ang presidente mismo nagsabi na huwag niyong arestuhin si Bato de la Rosa. Eh, pero ngayon, ano nangyari? Sino unang nagutos na pumunta ang NBI doon? Wala akong makapagsabi eh. May hindi nga alam eh. Siyempre, ang iniisip ng taong bayan, ang NBI nasa ilalim ng DOJ. So sino ba? Si Secretary Bida ba? Ang nag-utos, aresto yung si Bato, na Bato de la Rosa ng NBI noong May 11, kahit na wala silang dalang waran. Dalang may dala ng waran, si Trillano, si di ba? At si Matibag na iwan daw sa kotse niya, pero hindi pa rin niya binibigay hanggang ngayon kay Alan Peter Cayetano. So, ang ibig sabihin nito, hindi din nila sukat akalain na magkakaganyan. So, kamay na po ng Diyos ang gumalaw doon, ano? Para ho maligtas din, makalabas si Senador Bato de la Rosa diyan sa Senado. At kasalanan pa nila dahil sa kanilang ginagawang pagbigipit. Dahil kung tutuusin, pwede na maantay na lang ni Senator Bato yung magiging desisyon ng Korte Suprema habang nandun siya sa Senado. Eh, makapagtatrabaho pa siya. Tama? O eh, kung sakali man sinabi ng Korte Suprema, o eh, valid yan. O eh, hindi, wala na siyang kawala. Susuko siya. Di po ba? No? Kaya lang, alam din ng kasalukuyang administrasyon na medyo malabo ata yan dahil nung matapos na ika nga eh, yung gitna ng taon ng 2025, naalala nyo, naglabas po ng ika nga statement ang Korte Suprema at nilinaw nila yung issue ng pag-render ng isang Pilipino sa Banyaga. Diba? Kagaya nung binawa kay Tatay Digong. Nilinaw nila na may pamantayan yan sa batas natin at hindi yan pwede na basta susundin dahil nangingibabaw pa rin ang ating konstitusyon at ang ating saligang batas. Kaya kung ano man yung mga pag-uutos ng mga banyagang korte, dadaan muna ito, no, sa ilalim ng ating mga local courts. No? Yun ang magdedetermina. At yung warrant of arrest ay manggagaling din sa local court. Yun po ang tamang kaayusan. Kaya malamang alam din po ng kasalukuyang executive, no, na namumuro sila pag nagdesisyon ng Korte Suprema patungkol doon sa writ of habeas corpus na sinampa ng magkakapatid na Duterte at madeklara yan na mali yan, di ba? Kaya ngayon na gusto nilang gawin ito kay Bato de la Rosa, nagdadalawang isip din, nag-aalangan din sila. Sipin nyo, wala nga makapagsabi. Sino nag-utos dyan sa ultimate facts na yan? O hihingi sila kanya ng mga additional evidences. Sila ang mag-i-require, di ba, korte na sila, di ba? So ipasusub

Yun, yun. Pero dito pa lang sa estado ng Kongreso, hindi nila yan dapat ginawa. Tama? O kaya nga nakita nyo ba, may pakialam ba ang mga kongresista kahit nakita nilang reaksyon ng taong bayan? Wala silang pakialam. Basta tuloy-tuloy lang nalang ginagawa yung kanilang mga ginagawa. Ano? Kasi nga, sa palagay nila, kung mali man itong ginagawa namin, nagreklamo na naman kayo sa Korte Suprema, kung pigilan man kami, naihayag na namin sa tao. Kasi yun lang ang layunin nila. Nakapanira na kami. Ganon. Nasabi na namin sa taong bayan, naitanim na namin ang pagdududa, na baka nga naman talaga nangungurap din ang pangalawang pangulo. Well, dapat magising kayo sa ulirat nyo, mauntog ka rin, ano? Kagaya na nauntog na si Mitsubiri. Di ba? Ngayon lang ako nakakita na nauntog. Nauntog ako. Ngayon lang nangyari sa Senado ito. Tapos kumampi sa Maynorya. Di ba, ano? Dapat nung nauntog ka, dito ka sa katotohanan, saan ba ka? Yung pinipigilan maging Maynorya. Tama? Na nagkaroon pa nga ng kaguluhan, kabarilan patuloy. Tama? Na nasan ba kayong lahat na nasa Maynorya? Wala kayo doon. Di ba? Na hindi nga daw kayo sumasagot sa group chat. Di ba? May wala nga lang nagkakamusta. Uy, kamusta kayo? Naiwan pala kayo lahat dyan. Di ba? Wala man lang. At tataka-taka naman, kayo na napunta na sa Maynorya, na atat kunin yung impeachment complaint na manggagaling sa Kongreso, hindi nyo man lang naantay. Hindi nyo naantay. Nagsiali siya na kagad kayo. Kaya nga ho, nakatanggap, di ba? Ang Maynorya nando nag-antay, ano? Kasi nalaman na nila, itatransmit na nung araw na yan. Noong May 13, Miyerkules din. Noong naibigay na, doon na ho nagkaputukan. Di ba? Naalala niya. So, ibig lamang po sabihin, hindi may tatago sa taong bayan ng katotohanan. Dahil ang pagdinig ay gagawin live stream. Di ba? Kaya yung pagtatangka na kagaya noon, yung pagtatangka na lumusot ng dating Senate President Tito Soto, na hindi ko naman kasi alam na darating si Bato. Kung alam ko lang na darating siya, I could have made a different action. Anyway, ano kaibahan no? Nagpunta ang NBI noong Lunes, May 11. May dala daw kamong warrant of arrest. Sabi, di ba? Di umano. Ang sabi niya, makipag-coordinate ka sa USAA. Pero wag sasabihin sa ibang Congress senador. Huwag bibigyan ng kopya mga senador. In other words, nilihim mo. Tama? O ikaw lang nakakaalam. Tama ba yun bilang Senate President? Di ba? Papapasukin mo ba yan? Don't, ikaw lang ang may poder magsabi nun. Ikaw ang Senate President. Di ba? Dahil pag pinag-utos mo yun, ay hindi ko kayo pwede dito mag-aresto. No? Pakita niyo muna sa amin yung warrant na mapag-usapan namin sa plenaryo. Di ba? Dapat sana, ganun, ano. Eh, ito hindi eh. Parang nakiayon ka. Kung ano man ang pinaplano ng mga nasa NBI, nakiayon ka. Nagbigay ka pa ata ng merienda, pinakain mo. Di ba? Yung nasabi. Kaya nga lalakas ng loob ng NBI, eh, may pahintulot kami. Kaya nga kami narito eh. Kaya nga nung pagdating ng Miyerkules, kanda utal-utal na sila, dahil nagsalita na rin naman ng Pangulo no, nung Miyerkules, na wala naman ako inuutos na aresto yun. Pati ang DILG Secretary, nagsabi, nagkita pa nga sila ni Bato, di ba? Na hindi, wala namang warrant, ba't ko arestuin niya, di ba? O eh, ano ginagawa ng presensya ng NBI? DOJ ang nag-utos, si Frederick Bida. Sino nag-utos kay Bida? Eh, ang sinasabi ng kanilang Commander-in-Chief, ang Pangulo mismo. Eh, wala naman akong inuutos na arestuin si Senator Bato eh. Ano nangyari? So, sino ba talaga nag-uutos kanino? At ba't may ganon? Ano yung si Executive Secretary Recto ba? May kapangyarihan ba siya? Higit pa sa Pangulo natin? Eh, Pangulo na ang nagsabing wala. Walang warrant. Walang aresto. Walang aarestohin. May iba pa bang hihigit sa Pangulo? Wala. Di ba? Wala po. Kaya nga, nagugulat tayo na bakit kumikilos ng kanya-kanya nila na parang wala silang group chat ang gobyerno natin. Ito ay nagbibigay ng malaking kahihiyan sa Pangulo. Alam ba nila yan? Nagsalita na ang Pangulong, wala akong order na aresto yun. Tapos kumikilos kayo ng kakaiba, taliwas sa kanyang pinag-utos. Pag kumalpak yan, saan napupunta ang sisi? Sa Pangulo na naman. Ipinahamak niyo na naman ang Pangulong Marcos. Di niyo ba naisip yun? Di ba? O hindi, yun lang desisyon ng Korte Suprema. Ba't di niyo maantay? Aantayin niyo lang, di niyo magawa. Di ba? Kaya eto na po, no? Bago pa po tayo na naman maubusan ng oras. Yun nga pong natanggap na kwan, ipinasa po sa United Nations
General Assembly. Ito po yun, ano? Ang nakalagay po dito, Human Rights Council, 62nd session, no? Nakalagay dito ay June 15th of June to 10th of July. Agenda item 3. Okay? Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social, and cultural rights, including the right to development, no? Tapos nakalagay rito, written statement submitted by International Career, yun na nga po, Support Association, yan yung grupo ni Fujiki, no? A non-governmental organization in special consultative status. The Secretary General has received the following written statement, which is circulated in accordance with Economic and Social Council Resolution 1996/31. May 19, 2026 nila ito binigay. Ito ngayon ng isang araw lamang, no? So lumalabas, magkakaroon ito ng pagdinig dyan sa assembly, patatalakayin yan ng June 15 hanggang July 10, no? Next month. At bago magsona ang Pangulo, biro niya itong usapin. Eh, sigurado tatabunan ito ng mga nakatanggap ng maleta sa kining stream media, sa paid stream media. Paid stream na, diretso na, no? So, tatakpan nila to, di ba? Ngayon pa nga lang, eh. Di po ba? Di nila masyadong tinatalakay ito. So, pagdating ng mga pagdinig na to, tingnan nyo ang news blackout niya. Di po ba? Oh. Ngayon, ito nga, ang nakalagay rito ay ito, no? Comprehensive submission regarding the arbitrary detention of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte, instrumentalization of the ICC in domestic political warfare, oh, paggamit sa ICC bilang political instrument, and violation of the Rome Statute. Yan tatlong issue na. Una ay yun daw pong illegal na pagkakakulong sa ating Tatay Digong. Ikalawa ay ang paggamit bilang instrumento sa ICC para sa isang domestic, ito, local, ibig sabihin, pang-politika ng bansa. Eh, hindi naman sila dapat nakikialam, di ba? So, at ang ikatatlo ay yung pong violation ng Rome Statute. Na? So, ito na po yung sinasabi, no, ng kanilang mga argumento. At ang kanilang sinubmit, in summary na lang natin basahin, ha? Kasi kung word per word ito, medyo mahaba siya. So meron dito, nakita ako na summarized na siya, no? So in summary, makikita sa pagtanggap sa isang target sa selektibong isinuko ng isang rehimen na gumagamit ng liquidated sovereign assets at ninakaw na pondo ng bayan upang bilhin ang impeachment ng anak ng akusado, lubos na nakompromiso ang ICC ang ikinakailangan objectivity at neutrality nito. So lumalabas dito, kasama na pala lahat, pati yung development nitong kay Senator Bato de la Rosa, no? Kaya dito makikita na po natin ano po, na para bagang yung interference sa domestic sovereignty itinatag ang ICC upang tugunan ang pinakamatinding krimen ng international na pag-aalala kung saan ganap na nabigo ang domestic mechanism. Hindi ito kailanman nila yung maging kasangkapan ng isang korap na naghaharing rehimen, ha, upang ikulong, ha, upang ikulong ang kanyang political na oposisyon sa paglahok sa malalim na partisan domestic conflict na ito. Nilalabag na ng ICC ang sarili nitong mandato at ginagawa ang sarili bilang enforcement echo chamber para sa naghaharing faksyon sa Maynila. O, kita niyo yan, ang linaw. Ha? Ang may kakulangan na statistical foundation ng prosecution. Ha? Sabi rito, isang critical na depekto sa naratibo tungkol sa war on drugs na lubos na naka-impluensya sa desisyon ng ICC na ituloy at panatilihin ang detention ng dating Pangulo ay ang pag-asa sa hindi verifikado

0: masyadong speculative at lubos na pinalaking estadistika na ipinamahagi ng mga non-governmental organizations na kaalyado sa mga layunin ng kasalukuyang administrasyon. Hindi pinatutunayan ng mga claim ng NGO ang mga kilalang international na organization, kabilang ang Human Rights Watch at Amnesty International, ay patuloy na naglalathala ng mga bilang na nagsasabi na sa pagitan ng 12,000 at mahigit 30,000 individual ang naging biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng Administrasyon Duterte. So, totoo naman yun, ano? Hindi na mapatunayan, pero yan ang mga pinangangalandakan nila, di po ba? Ayan, ano po. So, yan ang sinasabi natin, abangan natin, ano, mahaba pa po ito, ha? Maaaring maituloy pa natin doon sa Lunes kasi inabot tayo ng oras. Inabot tayo ng oras. Pero mga ilang pahina na lang po ito, ha? Anyway, hindi pa naman po magkakaroon. Tatlong pahina na lang pala po ito. So, babasahin natin itong natitirang tatlong pahina na ito sa Lunes na. Anyway, ang pagdinig na ito ay masisimulan pa naman sa June 15 hanggang July, no? July 10, di po ba? Tatalakayin sa United Nations General Assembly. O isipin niyo yon. Ilang linggo bago magsona ang Pangulong Marcos, siya ang topic dyan sa United Nations. Di ba? Habang may impeachment proceeding, di ba? Ano kaya ang sasabihin ng Pangulo sa sona niya? Pagmiram po eh. Ano kaya mangyayari ron? Di po ba? Kaya yung mga kaabang-abang na pangyayari sa mga darating na araw, ano, mula June hanggang July. Pero hari nawa, no, na ang mangyaring alimbawa, dumating man ito kong sona ng Pangulo, no, hari nawa, si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President, ha? Kaya critical na bantayan nyo ang mga sesyon ng Senado mula Lunes hanggang ano po yan, Lunes hanggang Miyerkules, no? Bantayan lagi ang kilos ng mga, alam niyo na, gustong umagaw ng upuan. Samantala, maraming salamat talaga sa pagsama niyo sa inyong kakampi buong isang linggo, ha? Lalo na kay Ate Roxanne Costo, kay Kuya Leo Gutierrez, kay Kuya Ramon Gier, kay Ate Kimura Dolores, arigato gozaimasu sa iyo, ate. Diyan sa Japan, kasama na si Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po. Si Ate Steel Joanne, maraming salamat, magandang gabi rin. Kay Kuya George Rabal, kay Ate Jinelle B. Saf, kamusta po at maraming salamat po. Happy Friday din. Si Kuya Rick Orasyon, maraming salamat. Kay Kuya Jaime Samoya Bernante, ayan, salamat po. Kay Kuya Patrick de los Reyes, maraming salamat, magandang gabi sa iyo. Kay Kuya Angelo Redaha, kay Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Ramil Abrea, hello din sa iyo at mag-iingat din po kayo, salamat po. Kay Ate Kimura Dolores ulit, Kuya Boyd Paraabras, si, ayan, sabi ni Kuya Boyd Paraabras, ha, tama si Mike Defensor, silent marshal na ngayon ng administration at ito pa ang sobrang kahayupan nitong gusto nilang dagdagan ang mga termino. Parang ayaw na talagang bumaba sa pwesto. Yan na nga. Diba? Ang ate pa mismo ng Pangulo nagbunyag. Salamat sa iyo, Kuya Boyd Paraabras. Kuya Ramil Abrea, yan, magulo daw ang ating bansa dahil sa hindi maayos na pamumuno. Salamat sa iyo, Kuya Ramil. Ha? Si Ate Kimura Dolores, ayan, sabi niya, si Coco Pimentel, ano sabi niya? Nagsasalita na naman ng kabobo. Na nangyayari sa Senado. Pasikat na naman ang clown. Eh. Baka gusto na naman tumakbo sa Senado niyan. Di ba, no? Salamat sa iyo, Ate Kimura Dolores. Si Ate Mercedes Reyes, ayan, sabi niya, eh, magandang gabi po, kakampi. Bakit ganon? Hindi pare-pareho ang intindi. Hindi pa naman po ba nasasagot ng husto ng Supreme, Supreme Court siguro ito, ang petisyon ni Senator Bato? Magdasal po, tayo para kay Senator Bato, kawawa, stress masyado. Tama to si Ate, buti pa to si Ate Mercedes Reyes, naintindihan niya na hindi pa nga lumalabas eh yung mismong desisyon ng Korte Suprema. Aba, eh talagang nauna na sila nagpapatupad ng iba't ibang gusto nilang mangyari, di po ba Ate Mercedes? Talagang hindi natin maintindihan, ano, kung anong direksyon patungo ang pamahalaan na ito. Salamat sa Ate Mercedes Reyes. Kay Ate Naomi Estrada, maraming salamat, ha. Si ito, sabi mo ni Ate Mercedes Reyes, Sir Kakampi, Tanong ko lang po, bakit pati si Senator Bongbo sinasali? Eh, hindi naman siya nagtrabaho bilang pulis. Ha? Napakasama nila. Alalay lang po naman siya ng ating PRRD. Hindi naman namamaril. Wala na sa katarungan ng gobyerno. Naalala niyo, Ate Mercedes Reyes, doon sa Quadcom, pilit po nilang ipinalitaw doon na meron pong reward, no? Meron pong yan pong pagpatay ng mga pulis ay meron pong reward system. At parang pinalabas nila doon, pinag-ugnay nila dito kay dating General Ruhina Garma, no? Na yun daw ang kaugnayan kay Senator Bongo, kumukuha raw ng pera pambayad ng reward. Hindi naman ulat mga totoo yan, di ba? Kaya lang, ganun po ang ginawa nilang naratibo, kaya isinama doon sa ICC, itong si Senator Bongo. Na ito nga ang sinasabi ng UN, no? Yung nagdemanda dyan sa UN Human Rights Council, no? Na talagang politika ang usapan dahil ang tinatarget dito kalaban ng administrasyon. Kaya nga, pati si Bongo sinama, di ba? Si Kuya Mergie Como ng Hong Kong, maraming salamat. Ating Mergie Como, magandang gabi. Kuya Relly de Guzman, si Kuya Romeo B. Agpoon Jr. Yan, TGIF po sa iyo. Ayan, ano po. Tapos si Ate Sil Joanne. Ayan, huli na to. Kay Kuya Boy Peraabras, magandang gabi talaga. Mga kakampi, grabe itong administrasyon. Walang habas sa panggigipit at panunupil sa mga Pilipino. Alam kasi nila, walang kakayahan ang mga Pilipino mag-people power. Yan lang kasi ang katapat ng administrasyon na ito. Well, kumbaga ngayon na mismo tayo nakasasaksi, no? Ang kamay ng Diyos sa lahat ng ito. Ngayon tayo makakakita ng milagro sa ating panambuhay, no? Abangan lang, manalig lang sa Diyos at alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, no? Yun po ang mahalaga. Huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Kaya mahalin natin ang ating bayan, mahalin natin ang Pilipinas. Dahil wala namang ibang bansa, tayo lang po ang pwede magmahal nito, di ba? At tulad ng bilin ng ating pangalawang pangulo, no? Mahalin natin ang ating bansa, di ba? Ang ating ang bansang Pilipinas. At ganon, maging mapagmatsyag tayo lagi at huwag tayong bibigay o susuko, laging ipaglaban ang katotohanan at ang katarungan, ha? Maraming salamat muli sa pagsama niyo sa inyong kakampi. Dito lang po sa inyong programa, kumari lamang po ay paki-like, paki-share at paki-subscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Napin lamang po ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Paki-hit, paki-pindot po notification bell para updated guys sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 8:10 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
3: BBC News with Govinda Gill. Foreign ministers attending a NATO meeting in Sweden are trying to get clarity on US military commitments in Europe after President Trump said he was sending 5,000 troops to Poland. The announcement came after the United States had cancelled a large training exercise in Poland and said it was pulling thousands of troops out of Germany. The foreign minister of the Democratic Republic of Congo says the authorities are ramping up efforts to educate communities affected by the Ebola outbreak. It comes after angry relatives set fire to a hospital where a family member had died. One of the oldest private universities in Turkey has been closed by a decree from the president, Recep Tayyip Erdogan. Istanbul's Bilgi University is known for its liberal politics. A human rights group says 28 people were killed in a drone strike earlier this week in Sudan's West Kordofan region. The group blamed the Sudanese army for the attack on Tuesday, which hit a busy food market. The army denied this. Workers at the South Korean electronics giant Samsung are voting on whether to accept a provisional profit-sharing deal hammered out by the unions. They've been threatening to hold an 18-day strike, keen to see a slice of the company's booming revenues. There have been big announcements from the two Manchester football clubs in the English Premier League. Manchester United have named Michael Carrick as their permanent manager, while Manchester City have confirmed that their long-standing manager, Pep Guardiola, is leaving. Two Hermes handbags seized from a jailed Vietnamese property tycoon have been sold at auction for more than $500,000. The government is trying to recover funds linked to a $27 billion fraud. The tycoon, Chuang Milan, had wanted to keep the bags for her family. That was the very latest world news from the BBC.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.